nenzeni kuwena kangifuneni kuwena Jesu ndodana kaNkuluNkulu isigcwele amadimoni engashilo lutho yayikhethela yona ukuthi kwenziwe njani ngayo

ngathi mana wagiyakanga ngobungono kodwa kwakhuluma uphamu abashawa ngalo umoya ngcwele kuyeswakala kunyakaza amandla anyakaza ebusuku lele ukukuthandaza ukuthi ngaba bengiphupha njengantamandla hawe umoya ongcwele uyabubula ezilima zingenakuphikiselwa sinjalo siyathandazelwa kuthandaza umoya ongcwele on your behalf alabasaya unahakasudabahaye kuyaswakala kuyaswakala kunye

0: kulungileke ngikumukela kamnandi kanjalo kulona izwi lomzansi kumhla ka 6 July 2026 sesikala inyanga ka 7 lokho kusho ukuthi ke uhafu onyaka sesiwuthe nje gamfu sawelela ngale kunyaka sawelela ngale enyangeni leze ezisele ezisihlanu sibheke ezisithupha sesibheke ekupheleni kunyaka okusho njengamanje sigijima ku 6 months wokugcina before sigonke lonyaka ka 2026 uNkulunkulu ukusenzela umusa ngiyazi ukuthi kungenzeka ukuthi mhlawumbe ukutholanga konke obuyimisele ukuachieve kulonyaka kodwa for the fact ukuthi uNkulunkulu ukugcinile manje usuku half unyaka akukukhulu yini lokho akukukhulu yini lokho
1: sicula sonke
0: abanye bethu kuyenzeka becomplain mhlawumbe ucomplainele ukuthi umsebenzi awutholanga mhlawumbe ucomplainele ukuthi uyasebenza kodwa awuholi le mali wena obufisa ukuyihola kodwa eqinisweni uyaphila uyaphila moyo ongcwele siyakudinga usho kamnandi kanjani uDuma Nkosi namhlanje ekuseni sanibonani sibonkulu kumfowethu siyabonga mjwara lokho ke ibambeke kusongo 12 o'clock kuze kube yimanje ke sibonkulu siyabonga ngiyazi ukuthi ke isikhathi singajwayelekile kanti ngenile ke nami ngaphuma ke lapha ngo 11 njengoba nje sengibuya ke manje itonsa ke izacili tsala ipitile yatsala kodwa ipitile kodwa sambonga uNkulunkulu osipha amandla okunqoba konke lona kumthombo okuphila ngihleleke icathulo inikeze ka bishop gatsheni buya benyathi uzoba khona ke nje insukwini ikamana mukhulekani ikhehla lakazulu inyanga engalapha ingamathambe lapha ngomuzi bathi ibrush lehlumapende nempanjani wayicoshela ukugcabhasha wathuntutha wapende zakhe indonga sezababovu qebo aqueez matches zule ngandlaba impende nanifuna ibrush uthi hey upenda ngeinto zami uyanqaba ugcebhe uthi hey angithi walahla lo brush wena ngoba wawuthi ngelisasebenza Le ndongo ibona zinje ngayipenda ngalo lelo walahlayo we We ayivake ngoku

Right kulungile kumnandi phela mangunjalo ke ngicela nje ukuvele ngiyezwini lenkosi siyobhekizwi likaNkulunkulu namhlanje kuseni ngenzela ukuthi uqambe uphuma uyemsebenzini ubusutholile izwi lenkosi ngenxa yesikhathi ke esincane nginaso ngoba ke bheka nje ngo6 uhlelo ke ngizobe sengilibeka phansi kodwa ngiyathanda ukuthi ke ngunike izwi lenkosi namhlanje ngiyacela ukuthi uyobheka lapha abahluleli chapter 6 abahluleli chapter 6 incwadi yabahluleli chapter 6

Atso sikho kufanele uyithele ngamanzi. Right ilungile ka singene ke ezweni likaNkuluNkulu. Sibonga uNkulunkulu ngakho konke esilonde endleleni emgwaqeni si driver siyabonga kakhulu. uNkulunkulu wethu uthembekile. Na incwadi ke yethu yanamhlanje abahluleli chapter 6. Soqala lapha na ku 11. Mhlawumbe ngizobe ngizokuxoxa nje okunye ukuze ke ngoba inde kakhulu. Asibheke ke ifundeka kanje. Kwafika ingelosi kaJehova yahlala phansi kweOki lase Ofira. Lika Joashi umAbiyezeri indodana yakhe uGideoni yayibhula ukolweni esikhwameni sewayini ukuba imthukusele amthukusele abakwaMidiyani. Excuse me. Ingelosi kaJehova yabonakala kuye yathi kuye, uJehova unawe, awe elinamandla. uGideoni wathi kuyo, oh nkosi yami, uma uJehova enathi, konke lokhu kusehlela ngani na? Ziphi izimangaliso zakhe abasitshela ngazo obaba bathi uJehova akasikhuphulanga eGibhithe na? Kepha manje uJehova usilahlile wasinikele esandleni sakwaMidiyani. uJehova wambheka ingelosi emele uJehova. uJehova wambheka wathi, hamba ngalamandla akho umsindise uIsrayeli esandleni sakwaMidiyani angikuthumanga na? Mhlamba siubheke no 15. Wathi kuye, oh nkosi, ngiya kumsindisa uIsrayeli ngantoni na? Bheka umndeni wami ompofu kwaManase, mina ngingomncinyane endlini kababa. uJehova wathi kuye, impela ngiyakuba nawe, uyakubabulala abakwaMidiyane kungathi bangumuntu munye. Amen. Mhlambe nje ake sibambe lapho.

ngelosi ebingelela ngayo lo muntu oyigwala ngoba uNkulunkulu akasibuki ngendlela thina esibuka ngayo futhi uNkulunkulu akasibuki ngendlela abantu abasibuka ngayo futhi uNkulunkulu akasijaji ngendlela abantu abasijaja ngayo Mayibingelela ingelosi kaNkulunkulu ibingelela uGideon igwala eliphume lintshontsha ukuphuma emgedeni ngoba lisaba abakwa Midiyani ifika ingelosi ithi sawubona qhawe namandla Lento wena uyibona uyiyo noma abantu abakubona uyiyo awusiyona wena leyo nto kodwa wena uyilento uNkulunkulu akubuka uyiyo Uyilento wena uNkulunkulu akubuka ngendlela akubuka ngayo Uthi nginamacebo amahle ngawe awukuphumelelisa na ukunikeza ithemba Uthi ungesabi nginawe Sawubona qhawe namandla Kuthi angisho njalo namhlanje ekuseni sawubona qhawe namandla Sawubona qhawe namandla Ngiyazi ukuthi izinto ayihambi ngendlela obufisa ihambe ngayo Kodwa ngicela ukukhuthaza ekuseni sawubona qhawe namandla Ngiyazi ukuthi uyazama ukuhlanganisa imali ayihlangani Kuhlangahlangene sawubona qhawe namandla Izinto azenzeki ngendlela ofisa ngayo sawubona qhawe namandla Ikweletu zimi ngenhla usaba ngisho ukuphumela eminyango sawubona qhawe namandla Mhlambe kungenza ukuthi namhlanje nayizolo ulale ungadlile mhlambe futhi ulale ngesapha osabayo ukuveza ukuthi ngilale ngalento ngenxa yesimo okuso njengamanje sawubona qhawe namandla ingelosi kaNkulunkulu yambingelela kanjalo uGideon ihlangana naye ithi sawubona qhawe namandla uthi uGideon iliphi kodwa iqhawe ubona kimi mina ngingomncinyane ngivele emndenini ohluphekayo kwesinye isikhathi inhlupheko iyasenza singabuboni ubuqhawe bethu kodwa ngizothi namhlanje kuwena ungathathi inhlupheko ucabanga ukuthi yiyo ozomeja ngayo impilo yakho Impilo yakho imeje ngoNkulunkulu sawubona qhawe namandla. Sawubona qhawe namandla. Bengizosho njalo ekuseni, bengizothi nje sawubona qhawe enamandla. Ngicela ukuvusa ngalamazwi mtaka baba namhlanje ekuseni. Sawubona qhawe namandla. Angisazi isimo obhekene naso wena osaziyo. Angazi ukuthi abantu bakuhlebe bathini wena owaziyo. Mhlambe bakuhleba ngento ongayazi mhlambe futhi bakuhleba ngento oyaziyo kodwa engikwazi akumnandi ukuhletshwa akumnandi ukuthi abantu bathimaphe ngawe bathimaphe ngegama lakho abanye bakunyundelile awusebenzi nje unyundelwa abantu abanye bakukhulume kabi Abanye abantu bakubuka ngalendlela abakubuka ngayo nje hayi ngoba kunguwe owenza ukuthi bakubuke kanjalo kodwa kunabantu abakupende kabi Sawubona qhawe namandla I salute you the man of valor Kuneli ihumusho lisho njalo I salute you the man of valor Sawubona qhawe namandla Bengizosho njalo nje namhlanje kuseni bese ngiyibuyele ngubeni ngihambe ngoyilalela bengizothi nje sawubona qhawe namandla ngicela uqale kahle usuku uqale ngalamazwi sawubona qhawe namandla lapha etaxini okuyo kuleyo tekisi eningilalele kuyo ngiyacela ukunibingelela amaqhawe namandla nawe mshayeli kuleyo umuntu oyishayelayo ngicela ukukubingelela qhawe namandla nawe lapha ekhaya kuleso simo odlula kuso sawubona qhawe namandla Nawa wena okhule ungena baba ukhule unosizi omunye ukhule ngamazi ubaba wakhe akayazi nje into noma igama

ithi baba esho kubaba omzalayo omunye ubaba wakhe wadlula emhlabeni esamncane omunye ubaba wakhe akamazi uma wakhe akamtshelanga wamfihlela ukuthi ubani uma ubaba wakhe nomebuza uvele alwe alwe ugogo angafuna ukusho usuze waba indoda noma waba umama othize awumazi ubaba wakho awusazi mhlambe ngisho isibongo sakho uphila awusazi isibongo sakho omunye ubiza isibongo ngempela angasazi omunye ukhulele komalume isibongo sakhe sangempela wafihlelwa omunye uyamazi ubaba wakhe kodwa ukhethile nje ubaba wakhe ukuthi angabi present empilweni yakhe ngicela ukukubingelela sawubona qhawe namandla uNkulunkulu khona into afuna ukuyenza ngawe kuleso simo odlula kuso omunye ukhule kanzima ngoba lakhe intandane wakhule kanzima ehlale ehlotsheni hlala komalume izinto zingahambi kahle kodwa uNkulunkulu namandla okukuphakamisa nakuleso simo okhulele ngaphansi kwaso cela ukukubingelela sula lezo nyembezi qhawe namandla sula lezo nyembezi qhawe namandla omunye udlula kwidivorce enzima uthathelwe zonke izinto waye invest izinto eziningi kulo mshado kodwa uyaphela namhlanje ukhala inyembezi ukhaliswa ukuthi sengi-investe kangaka nakho ngizolahlekelwa yikona konke lalela awuzolahlekelwa yikona konke as long wena usaphila Gideon uyiqhawe namandla uNkulunkulu uzokuvusa uNkulunkulu uyathwalana uNkulunkulu wethu uthembekile uNkulunkulu uyama nomuntu uNkulunkulu uyethatha imfabanga ezaleni ayibeke esihlalweni samakhosi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu we-setup kwesinye isikhathi uma ngabe ezokuvusa uqale enze kube ngathi kuyabheda izinto bekhuluma abantu behleka abantu kanti uyazi yena ukuthi uma sebehlekile baqeda ukuthi angithi nisheshe nangijaja nisheshe nangihlelela nisheshe nahleka uNkulunkulu kunezinto ezinkulu ezihlelayo ngempilo yami ungahlekisi ngami sitha sami ngoba noma ngiwile kodwa ngizovuka cela ukukhuluma nomuntu okhalayo namhlanje cela ukukhuluma nomuntu othi mayicabanga impilo yakhe kubuye usizi lweminyaka kubuye usizi lalo aphuma khona nendlela akhuliswe ngayo nendlela akhule kabuhlungu ngayo lo muzi loyo wakini otshekile wodaka lo mkhukhu wena ozowuvusa lo muzi weGideon kunamandla ngaphakathi kuwe usizi likwenze wacabanga ukuthi awunawo amandla inhlupheko ikwenze wacabanga ukuthi awunawo amandla unamandla wena namandla wena I salute you the man of valor sawubona qhawe namandla bengizosho lokho nje bengizosho lokho nje ungile kungenza ukuthi lo 2 hours ubone ngathi mncane lo ungenile kodwa umncane umncane lamazo sengiwakhulumile asenze kwangathi ngingena u 5 hours ngoba kunezinto engiyithintayo manje empilweni yakho kunamaketa engiwaqaqayo manje kune rust engiyiqaqayo manje kunamakamela engena kuwo la bekade kungangenwa khona ngoba izwi likaNkulunkulu lifana nembewu alikwazi ukwehla libuye lilambatha lapho elifike khona liyamila liqhume ngicela ukuzokuhlikiza isilonda nje namhlanje ekuseni ngisihlikize bese ngisiwasha ngoshibhoshi bese ngisisula bese ngisisula kulungile lobo obuhlungu omzwayo uze ubuhlungu bokugcina manje ngivumele ngisuse ngisuse leli qwele liphekwa lesi silonda into eyenza singapholi lesi silonda ileli qwele leli angisuse leli qwele bese ngisiwasha bese ngisibandisha bese ngisibandisha ngalamazwi sawubona qhawe enamandla ngizosho njalo nje namhlanje ekuseni mlaleli wamuzwi lwemzansi ku 96.0 igama lami ngukhulekani ngiwukhehla ngwakazulu ngiyibrashela lihlomapenda nepine town.

unamandla wena okwenza konke ngaye okuqinisa indleleni lalela unamandla wena ngiyacela ukuthi ungabusalilahle ithemba ungaliphosi thawula nathi singakuxoxela imlando yethu ngamangala sasinge njena nemize sazalwa kuyo sazalelwe emzini yodaka yeyitshekile esasinamahloni ngayo kodwa namhlanje sivuka endaweni esasingacabanga ukuthi siyovuka kuzo sivuka kuma bedrooms esasinga

0: number one. Waphela amandla ke. Ngasuke ngaphuza ukuzwa ukuthi hamba ngala manje unike wona. Kwabona xa ninamandla.
1: I salute you, the man of valor. Khawu namandla.
0: Yabona mfundisi. Izwi langoku Luke 2:20. Usulahliwe la ulahliwe khona kodwa uNkulunkulu akuchosa kuthintile ngoba uthi wena uyiqhawe ka izintulo lendawo
1: qhawe namandla
0: ngenhlanhla ngoba iyingane engathi ngisazoyizala ikhona esangiyizala ezikawugideon hhayi le ndawo umnami kodwa nje ugideon sayalake khona ngizaza xanga umntwana wami inyamaza mawukhuluma ngogideon ukhona igama ongakulibuke wena uthi hhayi i-old fashion lena kodwa mnisi wazi umlando wakhe
1: kunamandla phakathi kwalo
0: kunamandla
1: siyabonga
0: hhayi labo umnati laba abangenamandla kodwa muthi alizwe likagideon hhayi bubule ukuthi uma ukhuluma ngile ngithi
1: phawa siyabonga kakhulu
0: hhayi qhawe kunamandla hamba ngala mandla onikwe
1: wona hamba ngala mandla onikwe
2: wona uthi Jesu namandla
1: ungathumela umyalezo wakho ku 0638208448 ungathumela ivoice note lapho ngizoyidlala isikhathi it exactly 5:32 uma ngiphuma ke mina ngo 6 o'clock noma kanjani ukhona umxolisi mhlongo njomane kamgapi
2: uyangilwala zimpilo
1: sawubona qhawe namandla
0: qhawe namandla uyaphila makhelo
1: ngiyaphila kakhulu mntakababa hamba kahle
0: siyaphila ukhuluma noSipho ngisemayivili
1: yes Sipho
0: hayi siyayizwa inkonzo siyambonga uNkulunkulu ekuseni unamandla amageba sinikeziwe amandla uNkulunkulu ukuthi phela kwesinye isikhathi vele amandla siye singawaboni basinawo kodwa masiye safika ezweni zalisha amageba ngiyabonga uNkulunkulu ngempela uyaphila ngoba niye ngithi kwesinye isikhathi yeni wayeqinisile uNkulunkulu bayethi akukhona kuphela ukudla kuyosisuthisa kodwa isivi lodwa iyamfuthisa umuntu ngampela enene esesibhekene nazo ngenxa ye
1: ah sorry Jesu Mara sawubona izulu mzansi
3: yebona njani
1: I salute you qhawe namandla
3: ngiyakubingelela ngithi kuwena sawubona qhaweni namandla babumageba hhayi uNkulunkulu akukhulise ubuye izolo ukhathele wangena namanje wangena lo 2 hours ufana no 5 hours kwena
1: amen siyabonga kakhulu qino
3: okay sure siyabonga
1: isosha liyofela emsebenzini wayo

0: uNkulunkulu wethu uthembekile namhlanje ekseni, uNkulunkulu wethu muhle, uNkulunkulu wethu uyaphila. Sawubona, qhawe namandla.
1: Oh. Kuzini?
0: Ngicela ungivalele umsazwe. Ngikhona ungivalele umsazwe ngemuva qhawe namandla.
1: Eh, sengivalele futhi ukhuluma nonembezo ngalaqala ezimini.
0: Awu madododa, awusomandla.
1: Ngiyaxela nje kusiyana emgwaqweni bakithi. Umthandazo, hey, ngiyandlela izinto ezanda ngawo amagwebu. Ngiyacela ukuthi basize kusiyana. Ukuthi ke futhi ukuthi asisebenza nje. Sofa tsenda nje amaholidi. Konke kwehlile futhi ngiyacela nje. Ngakho ngajabulela ngokuthi ngoba into enhle leyo umajele. Siyaphepha futhi amen.
0: Nkulunkulu khona, sabakhona nembeza.
1: Hallelujah.
0: Sawubona qhawe namandla.
2: Hamba ngalamandla onawo.
0: Qhawe namandla.
2: Qhawe. Elinamandla.
0: Amen.
2: Ngiyabonga ekuseni wensizwa eyacoshupha indaba.
0: Amen.
2: Ibrush elacoshwa ubaba uDonda uMakhathini walithatha selilahliwe wayopenda ngalo emizansi. Namhlanje uze entombazaneni yakagwamanda.

0: emolweni ungitheni othi namhlanje uthe kipha lezo nyembezi namhlanje ngiyabonga ukuthi eminyakeni emithathu emine ngashonelwa umntanami angikwazanga ukukhala zazingafidi inyembezi kodwa namhlanje uthi hamba ngalawo mandlo nawo namhlanje kufika leziya inyembezi ngifisa kusele ngathi lezi nyembezi ngabe ziphuma kunomp zingabe zisabuye ngoba aziphumanga ngaleli yalanga ngoba kwangathi ikhanda lami alithathi nakahle angizange ngize ngithole ngisho ukukhamfathwa ngisho nawo umndeni wami ngoba abanye bangilahlo kuyinamanje khona nabanganithandi izinto engangiyikhuluma ngoba ngangisangene ngihambele umntanami engagulanga kodwa namhlanje ngithi bamagebe umlethele ubani namhlanje ngizohamba ngala mandla uthixo anginike wona kwangale zinyembezi namhlanje ayisobuye iphinde
1: siyabonga kakhulu mama
0: ngiyahamba ngingabuye ngikhale ngingabuye ngikhale
1: siyabonga kakhulu mama thanks khala kokugcina namhlanje khala ukhala kokugcina namhlanje uNkulunkulu osula inyembezi zeminyaka uNkulunkulu othembekile uNkulunkulu oma nomuntu bengakulahla bonke kodwa uNkulunkulu akasoza kulahla thembekile lo thixo molo sobona khawe namandla
2: khawe namandla
1: hamba ngalamandla nawo amen
2: baba makeva
1: amen ngikhuluma nobani kuphi
2: ukhuluma namandla majolo umudla ngesinkwa
1: awusoni madoda insizwa madoda
2: baba siyabonga manje usivulele wona Inkosi ngathi ngasibuke sike sicinele wena.
1: Siyabonga kakhulu
2: baba. Awena manje.
1: Shapha. uNkulunkulu osula inyembezi, uNkulunkulu osula naye. Lezo ngane zizovusa lo muzi. Khona eyodwa ezovuka nje phakathi kwami. Izokwenziwa iziqhenye. Khona uJoshua ozovuka lapha ekhaya.
3: Ukuthi baba babe nithakatha nephumani. UJesu namandla.
1: Ngeke ziqedwe idakamizwa zonke lezo ngane zakhe.

khona kodwa ongizwayo. Khona ongizwayo. Eh ukhona ongizwayo. Khona sawubona qhawe namandla. Asikho isimo esingadluli usho njalo Bishop. Uthi asikho isimo esingadluli. Uyangilwala siphi? Isho njalo indodo mpongo, lithi asikho isimo esingadluli.

0: Simon.
1: Hayi, ngamkhipha ngempela.
0: Khabazela.
2: Hayi, ngiyabuza ukuthi hayi namhlanje uyangikhipha.
0: Angazwe phila yozala inkomoni. Uphetheni namhlanje?
2: Ngiphethe ingoma intaba yaseDubai. Ithi isihloko sayo ke ngiyamthanda.
3: Aba no mama wami.
0: Molo.
4: Ngicela ukuhamba noSimo mntosana.
0: Yes, ma'am.
2: Asiye eDubai kuhambe uqinile.
5: Simkhalisa ngaphandle, sathi awunoshwe.

Inkosi ubabona behamba ngalezi ikhati nje ngeyimoto eyiphakeme bebheke imsebenzi ingoba basebenza siyanibongela ke nani nawe ke uthi ngiyathubeleza emakhaya ngibheke clinic ngibheke home affairs ngibheke indawo eyiningi nje ezahlukahlukene mhlawumbe unye isibhedlela uqobo uyobheka nje ke othandiweyo bakho lo ke othe wayesemshitini amhlophe isibhedlela sithi ke nabo abalulame siyabathanda ngiyazi mina ukuthi baseyibhedlela nje khona osakwazi ukutotoba athatha ngifaka ama headset am ke ngilalela izwi lomzansi siyabonga kakhulu ke nawe ungalilaleli asikhiphi ngaphandle sithi umuntu ongaphakathi emagcikeni asesibhedlela esimfisela khona thina njengomsakazi ukuthi nje ke alulame Right, umqalisi ke yakho bonke bengahambi yedwa ngithi uhamba lapha ke nentokazi yakwa Didi okuyona ke ebisipha ke indaba ekubumbana nogamanxa kwehora kanti ke neyakwambelu intokazi imbelokazi nayo ke bekhona noma kanjani uNontobeko esipha ke yena ke ezemidlalo ku 98.0 FM ekuseni ke usuka amatota kusanje.

0: uyayizwa nje isihloko ngisho ngathiwa singathi topic le i-title siseza nendaba uma uqala nje ubuka lesihloko ukuthi umuntu ongabulala unina hlobaluni lo muntu sisiphile esikhatini esinjani kanti manje kanti ubani othi ma uvelelwa izinkinga ubalekele kuyena bathi abantu benenhlanhla yokuba noma singasenabo kodwa badlala ngabo kunokuthi badlale ngabo kwadlulela bababulale. How can you kill your mother? Umuntu okuthwala iinyanga ezishaga lolunye ehlenyuka nawe mazolweni langene emvuleni kuthi uyokhuxuza emaclinic enza konke thengihlambezo ephuza ephuzela wena ukuthi ngamzukane kuletha kulomhlaba kulethe ngenkululeko ufike uphile egcineni bese kuba wena othatha isandla sakho ubulala unyoko. Wakwayizwaphi into enjalo? Ngiyafisa ukuthi uma kungenzeka nisho ngawu-anonymous sixoxe lendaba ukuthi okunjani lokudinwa okukuholela ekuthini ungaze uthathe isikhali noma wenze noma yini upitshize umama wakho akuzala ekuzala enguma wakho kube wena ombulalayo with your own hands. Kakakanti iphi leyo ukuthi sithi umzali uNkulunkulu wakho wasemhlabeni wawuyolibona yini wena leli ilanga wawuyobona yini wena lomhlaba wawuyophila yini wena ukuba umzali wakho wayengathandanga ukuthi uphile yini le esikudine kangaka usucasulwe yini le wena osungephuze ngishamanzi yini le wena osingekwenza ongcono uvela ube udukanezwe kuthiwa walahleka ngoba wadino uma wawe uma wakhe ongcono uhambe kulo indaba esikwazi washonaphi kunokuthi ungathatha isandla ubulala unyoko awumbulali futhi angazi nami ngizizwa sengifuna ukubheda manje ngoba le ndiya indida le nami ngiyatideka ukuthi kokona ke sekuthiwa usengone kangakanani ungathi ukuphakamisa isandla kuthiwa uyamshaya kuyinto engibona ukuthi isiqalekiso saphakade futhi ngiyengithi akhona amacala angaxoxela ongafika nje ezulwini kuthiwa hayi siyaxolela ke kuleli kodwa khona obonayo ukuthi hawu la hayi mtama hayi ngisho ngathiwa impela hayi neke angiboni mina angiboni ngempela ke la ukuthi uma ushaya umzali wakho uma ushaya ubulala umzali wakho ukukhona ushwele uyophuma khona ngeparole ezulwini kuthiwa ke simnike noma iparole washaya unyoko wambulala uma wakho ngisho efika ezulwini kuthiwa awu siyakwemukela uphuma emhlabeni kodwa khona insili esalayo ukuthi njengoba ephuma emhlabeni nje ufikela ezulwini ngesandla sengane yakhe. Wakwayizwaphi le nto? Yathi ingoma sengimdala ngigugile emhlabeni yathi ngishamalanga ama siyabalwa kodwa angaze ngiyibone into enje. Angaze. Uwona ngathiwa ke ilawo ma drugs osuwadlile ahlobola umlulu wa ma drugs udle enhloboni wena lensizwe okuthiwa ivele nje yabulala unina mawayo yaqeda ikuthiwa imhlinyi unina yaqeda yathatha urabuli angazi noma yini yamboza ngawo yayisimshisa unina yalayitha ngomentshisi wavuthu unina washa wangqonqa washa unina kwachitheka amafutha kwasha icubu abafikile bathi bafica amathambo wena wabona umuntu makade ihlabile kuthi ushisa amathambo bafica amathambo esikhehle umuntu obulale lo muntu wesifazane ubani indodana yakhe ayizala
1: hayi madoda. Hayi madoda. Mama konakele, konakelephi? Makonakele nje, konakelephi? Mangase kuthiwa siyazama ukuyilungisa le, soyilungisa sithini into enje? Ingoma esivule ngayo, okay fasimenye ethi musu kuthatha isandla sakho ushaye umkakho. Umuntu wesifazane unelungelo lokuba kuphila akangashawa wena.

0: imuntu la ekhaya edakwe insango evimba abantu umama imela egedeni mayibona umuntu ibuya ime lapha endlini ifuna ashe ngabonakali ngenhlahla ke kwafika abafana umfana wala ekhaya ehamba nabanye abafana akangaqala lapho baya kuye ba uhlezi la endlini waphuma ushiselana umlilo ishiselana indlu lena waphuma wabaleka wathola omunye umfana hawo uyazi umashoza kabonakali Abasibheke babheka bamfice evutha la umakoti evutha umlilo sekusha amathambo enyama esiphelile amafutha egcwele phansi lengane le kade qoqa amanye ke amathambo abesele siwaqoqa izolo amathambo ashe njengamathambo embuzi njengoba usukushisa amathambo embuzi wenze umsebenzi ushe kanjalo uma koteshiswa yilengane le akusiyi ingane le ayifunele pattern fine igwetshe dileya jele ngani ngoba izobuya isihlukumeze iyesatshwa
1: ube wathi ike yabala ukuthi izobulala ubani nawo
0: itheze yoqeda ukubala umakoti ibulale mina uqobo ngoba ngikhuluma nje ibulala ubhuti wami ibulala umfowethu ibulala umshana laphana okuthiwa uLindani ibulala umfowethu futhi ngale kwandwandwe omunye ubhuti wakwandwandwe ibese ibulala yona iyobaqeda nini leyangane leya bhuti izolo kuyacingwa ke yabaleka ke ngasigameko gcwele imoto yaphe yabaleka kati mila nesigameko yabaleka lengane lena sacinga sangayithola yezi yatholakala ngakusasa sitholakala kuphi evuna nokho ngoba bekukhona induna ke okwenza ukuthi ingalimali bayivikela ke yona ngabe kayikho ngabe umphakathi uyibulela ngoba isiwuhlukumeze kakhulu umphakathi leyangane leyana isiwuhlukumeze kakhulu umphakathi asidingi siyafisa ukuthi inkantolo indlale indima yayo ngaleyangane leyana igwetshe ngoba izobe yasilalephi ubuthongo kasisabazi ileyangane lapha nibihambe ebusuku egcekeni lapha ekhaya kithi ngoba ifuna ukubulala mina isizathu angisazi
1: bhuti manje nifisa kulekelele kanjani
0: kulo mndeni mfowethu akho muntu ngoba ubona nje akho muntu osebenzayo umuntu obehola nguye lo umuntu obehola nguye lo ofile obulewe ingane yakhe siyafisa ukuthi

njalo ngindaba njoba ke sike sathi ke sixolise ke kakhulu siphinde sixolise kakhulu uyazi ukuthi ke indaba enjene impela abantu ke bakhuluma noma kanjani umuntu masefike kulesigaba ngoba abantu sebebadala laba sixolise namagama yena nenhlabashana angizwakalanga kahle siyayithoba siyasiguqa ngawo mabili sithi yobe kodwa inhloso bekukuzwisa udaba njengoba ulizwileke ukuthi lunjani malunje yini ngempela sasingathi sesegoqwa umhlaba sekuyaphela ngathi kwenzakalani le ngxoxo yanamhlanje ngifisa ukuthi ithumele umyalezo nakulezo igcawu nje okanye kulezo godi noma kulezo ndawo kulawo maward esiwakhele ngoba ngiyazi ukuthi abantu abanje sinabo esiyobona ngoba sebenze kanje ukuthi awu kanti lo muntu njengoba kusho naye lokuthi akade ayiqala lento sisinabo abantu abanjalo thothe endaweni nje umuntu uthanda ukuba uhlupho nje ayikho nje into enhle wena owaziwa ngayo la endaweni umuntu owaziwa kahle ukuthi ngisho ngathiwa kunomcimbi ndawana thile maye kwafika yena kuyashintsha kube muncu ngoba kuyaziwa ukuthi ngeke uphele umcimbi engawukhiphanga okapu sefuna ugwaza umuntu ngeke ungaphela umcimbi engafunanga ukudubula umuntu sesikusinalo uhlobo lwabantu esiphila nabe endaweni la othola ukuthi umuntu

0: Ngiyabonga kubaba uMpili. Ngiyacela bakwethu ukuthi sisebenziseni amakhambi esintu. Mina angisizile. Ingane zami zabantumbazane ziganile, ezabafana ziyasebenza. Nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya. Ngiyabonga kubaba uMpili.
1: UDr. Mpili, inyanga mthandazi, ekhonela ukukusiza ngezinkingo onazo ngamakhambi esintu. UDr. Mpili uyatholakala eThekwini, eSangro House, 3rd floor, room 303. Uyatholakala kulezi nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka.
2: Hayi la kithu bake nginike ngoba usungenile usemsakazweni izilomzansi sawubona ikuseni.
3: Shopafik, shopamakhaya.
2: Mpoti kunjani?
3: Ukhona mpoti, ukhuluma noNgcobo eThekwini phela mpoti ungafisi.
2: Nidanki danki Pholoba, siyabingelela ikuseni.
3: Ngiyaphila mpoti, nabalale ngithemba ubafiki.
2: Danki. Nathi sayithebela indobo sesiyibekile, awusike nawe lijikayo.
3: Yabonake kukhona inkulumo ekhulunywa umdodo ngasegcineni.
2: Ya.
3: Umdodo nje usegedile wemagayi ngokomthetho. Ngokomthetho kufanele ngabe nje uhlelo liyazala sulele koku umsegedile
2: umdodo. Yes.
3: Yabona magayi la nje kube indlala nodaba lalomama. La so uphinde wadlala nozaba omncane othe ubaba omncane lo nkulumeka ngisho. Nawe magayi konke esifanele ikhulumeni ibe iqiniso ukuze izobulunge. Kodwa uma sojwayela magayi ukudayila uthi izinto sizohleza sinale inde sinazo ngakho inkinga nje
2: manje.
3: Into engizoqala kuyona magayi lo mama oshisiwe ubuhlungu. Kodwa futhi baningi omama abasazoshiswa izingane akugcinile ngalo. Abanye bashile ukuthi abashile enyameni bashe emphefumulweni ukuthi ngeke bakutshele. Magayi konke engizokwenza engiyizwile la ngathi ngithi ngiyayilandela ukuthi izovela iyangavela. Ngiyakhuluma ubaba omncane. Angibanga ngisezwa ukuthi ubaba oyigazi lo mfana uphi.
2: Nami noma ngingenalulwazi oluphelele kodwa angiboni ukuthi bengaze kujampele kubaba abancane ekhona owegazi ngabe uyena okhulumayo. Ngineyinsolo nje zami, hayi ukuthi kunjalo.
3: Lalela-ke mina ngiyibuka ngikude nento engihlale ngizwa abanye ngibakhuza. Yabona ubaba lo mfana engekho nje. Kungenzeka ubaba lo mfana washona lo mfana wasala. Yabona-ke magayi khona engizokutshela yona abazali mabe makhamba upartner yedwa wasala yedwa ukuthi basala bathini ingane.
2: Yes.
3: Yes.
2: Ngikulalele.
3: Basala ezinganeni bathi batabami njengoba sekuhambe ubaba wenu noma sekuhambe uma wenu. Yimi nani la ekhaya akekho omunye umuntu oyophinde abe negama azokhipha la ekhaya bese zikubamba lobo ingane. Ngesikhathi umuntu ekhuluma kanjalo ngithi ukhuluma uzokuthi usashona lento izintombi.
2: Yes.
3: Kuzodlula magayi sike la behlambuluka khona especially uma kwabe sifazane. Uyatholakala ngelila ngisegasi esiphambi useyantshontsha ey'nganeni. Useyilandela imizwa. Useyintshontsha ey'nganeni ngoba usevalwa amagama awakhuluma yena iy'ngane zawabamba. Useyesaba ukuthi uma sezimbona seseyinonumber 3 seyizobuza ukuthi wawukade uthini kanti abe seyiphila ngokweba. What if sezimbamba ukuthi how into awayikhulumile useyithuleli irekhodi awekade ikhulumile kuyaye kwenzeka iy'ndaba.
2: Noma ngingakaesimo esinjalo. Yes.
3: Mina-ke ngiyakutshela ngibuza.
2: Yes.
3: Baningi abantu abathwele lo jantsi onjalo ukuthi ngeke bakutshele. Yingakho phela magayi kwesinye isikhathi masikhuluma la uthole kuthiwa indoda ishonele unkosikazi. Isiyasaba ukugana bese bethi abantu akangeni umfazi kwenye ilokhu nja nje omunye umfazi cha iy'ngane ey'suke yisatsha. Yingako yena makhulunywa lo nkulumo esengibuza ukuthi indoda makuthi ishonelwele iy'ngane beyingayizalanga inendlu vele washona unkosikazi. Unkosikazi omunye ingasuka niyokwakho umuzi ushiye wodwa lo ngoba omunye umfazi cha iy'ngane ey'suke yisatshwa hhayi ngoba kuwukuthi unkosikazi angeni kwenye indoba unkosikazi. Iy'ngane ey'suke ziyinkinga nendlela yokuthi indoda nesikhathi ishonele. Ithi bantu abami sekuyimi nani ngeke niphinde nibone omunye umuntu wesithathu ulisiyifika imizwa agcine umuntu esesaba ukwenza phambi kwey'ngane ngoba kwakhuluma yena.
2: Ngiyakuzwa Ngcobo, ngiyakuzwa mfethu. Nawe uqhamuka ngelinye isayidi ke la lokuthi izinto ey'phushela yonke le nto kuyaba enye zeyizathu lezo sisho.

0: lalelaphi.
1: Yes.
0: Uyabona lo mama lo, khona futhi enye indaba engapheli la ukuthi lengane kuthiwa iliya njengoba ukuthi bekuwumuntu obe
1: hlupha endaweni. Yes, yes.
0: Kodwa akuveli magaya ukuthi uke kwathiwa akaye emaphoyiseni. Kuvela ukuthi ngesikhathi umphakathi uthi ufuna ukumdisipline, ujike yena umama wathi ake kumeni ngimphakele. Uphakela igubu eseseqaleni ukuluma. Uphakela ukuthi awuzothakela nje kube yini.
1: Kunalesisho sithi asikho esindlebende kwabo ebese kube nalento futhi eyihlasele kakhulu abantu besimame abathi izinseko omama bathi kunalendawo okuthiwa izinseko esikayo onoma ngabe umntwana wakho uone kangakanani kodwa ayikho inhliziyo evumayo ngempela ukuthi hayi mcoboshiseni uthi ngishebona umzathi cha yona wonile kodwa mxoleleni umntanami ngenxa yokusikwa komuntu wesifazane
0: lalelaka wempokazito nabalaleli lento ethiwa nje inseka kuthele nayikho
1: hayi
0: no uyabona ngamthola ukuthi
1: ima
0: yabo ima magaya mangizwe
1: yes
0: uyabona magaya ungathola umuntu ethi inseka uyazi lo muntu usuke ekhathi thini usuke nini umbelana neqiniso atshele umuntu wrong ukuthi sibantana wrong abesethi ngeke ngikhulu ngikhuluma inhliziyo ngoba nginesinsa mina ngenge ngabona ingane yonini yeso ingane njalo kwakuyingane ngezwe kodwa umuntu esimame ethi ngoba usonile akathatha ikhiye yophoso lwakhe ngoba uwonile kusho omunye umuntu wesifazane zazo imaphi ke le nto ngaphela kwakuyingane kodwa ngilinyila yathi mithi ijike inkulumo sezivela ukuthi neyathi ikona lapha wathi ayingabe isayikhiyo lwandle ngoba lo wami ngisafuna ebhasini kodwa lo wakamakhelwane wathi iy'khiya ziyolwandle zaziymaphi-ke magaya le nseke enhlale nikhuluma ngazo ngale kumhlale ngoba kwakuyingane nale awesho yena ethi izikhiye kaziphose olwandle ayikho magaya lento eyinseka mina ngihlale kukutshela into engekho ungathola umuntu ethi ngineyinseka nje usabe ukushenisana neqiniso abesethi ngineyinseka uyangizwa ntos
1: kukhulu mfethu ngiyakuzwa mfethu
0: angibhale ngaloluke magaya angibhale ngalolu magaya ungizothi ngithena eqaleni
1: yes
0: ngithembe nabaningi abantu abashiswe ngomlilo ukuthi abashisiwe enyameni bashiswe emphefumulweni ukuthi ngeke bakutshele yabona magaya lo mama mina ushile ubusuku kodwa mina ngifuna ukuhamba mama kungenzeka kube lo mama uyisulu somlilo nje amazwi akho nokena wasaba ukutshela ingane impisi ngoba ithe yonile nje wakhetha ukuthi ayihlatshe ngodokotela igakwe nje kwey'ngane maqede wabuya yena lapho futhi wathi sengicela ukuyiphekela uphekela amagaya umuntu obona ebide ey'ngane ngoba wena uney'mpela uma uney'mpela-ke wena siyafika ungane nangabi ney'mpela zokuthi umalo iy'mpela ibe ndawo zombili magaya ngoba nasiyigazi ungani magaya iy'mpela yihlale yisebenza esayidini elilodwa kwelinye isayidi ungayitholi iy'mpela yisebenza yini edala lokho.
1: Hey, kulungile Ncobo, kulungile mfethu sikuzwile, ake sithethe nabanye, ake sizwe nabanye ukuthi balibona kanjani lolu daba. Thank you for watching.

0: ngikathi ngifundi lokhu ngifunda lapho ezincwadini ey'nkulu ngiyilandela ba ngayizwa yenzeka ngayilandela ngayizwa ukuthi ifana exactly nalo wakithi ngoba nalo wakithi wayenza lezi zinto ngaphandle
1: konje uthe lo wakini ubenzani yena
0: uDemile Nkango futhi ekade iqale ngimkhuza imiphumela yayo ibihambe la ebesekwenze khona bemphophe ngikhonje hamba khona ngoba ubephuza hlanse ngensango angazi ukuthi ubesema ngaphansi ezizinto le emathaveni angiphuzile mina bengidlalela ekhaya ngibangabesokuthatha ethi ngiyaya ekhaya esho le emathaveni
1: ephuza enzani lapha emathaveni enza naye into eyiphambene noma
0: ubephuzaeza into eyiphambene lapha emathaveni uma ngithola ukuthi shouthi ubuye umqondo ukuthi bazomlimaza la akwenze ubuye umqondo ngelinye ilanga ngitshothi magaya ibuhlungu lento eyenzakala ngoba ngelinye ilanga sigameni sokuqala nje wafika ekhaya kathi sengizwile

0: kuthiwa uthi uyeze ekhaya. Uzobonga njengoba nalo kuthiwa uyabonga ebhubeni. Uyafika ekhaya uzoshaya into uthi ulambile, kudla kuphekile. Kukhona mina, kukhona umama akanangifaze. Kanti mina uzokwenza kinokhoya ukuthi utshele umama ukuthi ulambile. Akwabe ngisintelwa ngivulela amehlo ngathi mina ubani. Into enginqaba magaye ngalaba abantu uyambamba. Musa ubethelwe ngamandla axolile. Kumeke wavuka wama ngenyawo asithathe isilimazela wabe yisini. Ngaze ngambamba ngenya phansi. Ngisho ukuthi magaye ngathi busa undodana wakhe. Ngathi nipho ngiyozithathile lapho ngibulale. Kwakusazi kodwa nathi isathile ngoba usehluphile magaye. Akazange ngikwenza, zange ngimshaye. Ngamyeka. Ngathi uma ngiyeka lapho kwabhalelwa mina endlini. Sengisayela umama. Umama eseminyango esethi ngcono ubulala mina ufuna ukungena kulezi uphethe sonke isikhalo ebhe eminiaayiyayingithatha isinqumo magaye kodwa ngitshela nomuntu ukuthi angabuyeli emphakathini ukuthi okazisidoko sentambo asisekho ukuthi angabuyeli emphakathini kodwa kujoke umjoko okubulawa asiyo umjoko obulawa vela abulawa kusoke kusoyo kodwa magaye
1: kodwa naye naye usenze okubuhlungu okudlula lokho okubuhlungu esikhulumayo ayi kulungile siyabonga mfethu sizweni danke usahleli-ke ku-98.0 FM ubona-ke umsakazo owulalele lo sithi-ke we tell the untold ya ku-98.0 FM kanti khumbula ukuthi-ke our auto streaming is www.izwi 98fm.co.za. Asenze kanje, asithume umntwana esitolo sibuye siqhubeke. Ngiyabona abantu bayafisa ukuphawula. Ngiyajabula-ke mase sithola abazothi nakithi khona lento.
2: Khangisa ngebhizinisi lakho ngamanani aphansi kwizwi lomzansi FM. Sikhona singumsakazo wakho womphakathi ukukulekelela. Phuthuma uzokhangisa kanye nathi. Uma ungakholwa, ubobuza nabanye asebephumelele ngenxa yokukhangisa kulo msakazo ungaconsi phansi. Izwi lomzansi lihambisana nephakethe lakho. Ngakho-ke, enza isiqiniseko sokuthi ibhizinisi lakho liyaziwa. Xhumana nathi ngokushesha ukuze lichume ibhizinisi lakho. Sithinte njengamanje kule nombolo 067-105-3988 kumbe ku 031-309-1705 okanye ku 064-519-8675. Izwi lomzansi, yiza umehluko,
1: yiza umehluko, yiza umehluko. FM.

0: team la ethi ayangimazi lo muntu loyo. Abese thayi mina ke lo siyangazi ke ngicela unginike ifoni. Ebese nginika lo muntu ifoni bese emva lapha yambulala amshiye efile. Uyayibona nje? Akuthi umuntu mawusuka umbamba inkunzi usuke ufuna into osuke ifuna kuyena, mawufuna ifoni ufuna ifoni. Mase sekunikile there is no need ukuthi umbulale umuntu cause usekunikile le nto oyidingayo angithi. Umbulalelani pho? Yebo. Ngizama ukuveza amagayi ukuthi into eyikhoze yayo yonke le nto le mawuthi uyayibuka le drama edlalwe ama-drugs.
1: Ama-drugs, yes.
0: Ama-drugs magayi. Awukwazi magayi ukuthi njengoba lesigameko ngisihlonisa ayikho ngisishona. Awukwazi magayi ukuthi ungafika ubambe umunye inkunzi ufike ukuthi umuntu ngicela ifoni, akunike ifoni umuntu engabe uyahamba. Uzombuza ukuthi uyamazi yini sibani bani. Hayi angibazi, athi umuntu obanjwa ayangimazi. Usujika futhi uthi hayi usuyamazi mina-ke loyo usuyambulala umuntu. Ama-drugs ayikhoze yayo yonke le nto eyenzekayo. Ama-drugs la okufanele kuliwe nawo. Yiwona kusho ukuthi mase esegazini kumuntu amenze umuntu abe yenye into la adenge yona. Yabo? Ama-drugs nje ayikhoze yayo yonke le nto le. Magayi akukho nje okunye ama-drugs.
1: Hayi kulungile mfethu, nawo-ke mawabhujiswe-ke manje mezokwenza abantu babulala abazali bawo. Hayi
0: awama-drugs magayi. Siyabonga kakhulu,
1: siyabonga kakhulu Thozani, thank you. Oh madoda. Kushesela kuthi futhi Thokozani uthi hayi ineyidakamizwa phakathi le nto. Kulungile, kunaliye.0 FM. Usilalele-ke sila eThekwini mntakwethu kwelikabhanana. Kwelikafelonkonyane, babhalile-ke nabantu lana. Abanye basenda-ke nama-voice notes, sowathatha nje nawo emzuzwini-ke engemkaki. Sebingelela nasemarenki nje wonke akhe liyiTheku namaphethelo. Lasi nesiqiniseko khona ukuthi-ke abantu bavulele-ke umsakazo wabo izwi lomzansi FM. Usemoyeni sawubona? Baba.
2: Saphila makhaya.
1: Sikhona bhuti, njani wena? Yes, ubani lo? All right, yes, I know.
3: Mina nje ngalithi mina ngibanga kwa
2: kwa ni chungo, nama kwa mkutu.

0: ilizwi lomzansi.
1: Ya no, hayi siyabuya lapho thina nakho la sikhona. Usemsakazweni sawubona.
2: Ngicomkhulu kunjani?
1: Sikhona budi singezwa kuwena unjani wena?
2: Hayi ngiyaphila uthola wena okhuluma naye.
1: Yes, yes, ya. Mkhaji.
2: Ya bengithi yazengithi ngizithulela njengingaphawula magaya because umdlandla wokuphawula ngisenawo.
1: Hawu uqedwe ngayokuthi.
2: No, emagaya yazi ukuthi uyazi ukuthi magaya awukwazi ukuphawula ezweni uthola ukuthi. Ikhiwa sifuna abe ziyalungiswa ziyaqhubeka.

0: 如果你那个话把木困出去把人骂出来好了嘛，来安家帮你来。我是那么我比较做做嘛，该第二次怎么该那个说哎呀说咱俩爱看嘛，该我出去那边看啊，我们就说啊，我看安排的比较好，就是我说到我家里去也是，安排的就是我比较好，比较好就看。
1: So umubheka kahle kahle yini le eholele ekuthini lombhemu athathe lesinqumo ukuhlukumezeka njengoba esho umfumulalele kade eqeda kuphuma ehlukunyezwa kanjani okunjani lokuhlukunyezwa okungathiwa umzali wakho usekuhlukumeze ngendlela esingazi umbulale
0: uma wakhe ngoba lengiphomba ukuthi ngisho uma wakhe ube mkhonzile kodwa iya kule ndaba yekhenini njengoba umhlonishwa ungobo kahle ungobo kahle echaza ukuthi kubazakele khona lokhu kwana iyimpeko yabo lokhu iyimpeko yabo emakaya khona ibe nami sikhona emakaya istori esinjalo makaya enginaso makaya kodwa ngoba inamba yakho sibe nakho angazi uma inamba yakho makaya
1: No, kulungile mfethu. Siyabonga kakhulu baba, kulungile.
0: Siyabonga futhi.
1: Thank you very much. Thank you. Hey. Hey.

0: ngoba kunezinto okuzizwe kukhulunywa ngazo emhlabeni. Ubona usaye yabonake manje uNkulunkulu uyasilanda sonile kakhulu yaqoqa umhlaba amakhaya. Ukhuluma nomkabayo kantula emawothi ngamagadula.
1: Taki mkabayi, siyabonga.
2: Sawubonga makhaya
1: baba,
2: ngiyabonga ngibuye lokuphila ngokamkhizi Sibongo. Ngidabuka laphi ngiyosidingakuhlala. Eyi, ngisizwa isihloko sakho amagaya sithintayo, uthinta indaba enkulu. Hayi, into eyenziwe yilo mbhemu le sibonile kuma-social media, kukhulunywa ngayo le ndaba lo mbhemu kaNongoma. Hayi, kwenza into ebuhlungu kakhulu ukuthi ungabulala umzali wakho ekuzala, noma ngabe umzali wakho usekumi kangakanani, vele umshiye uhambe eduze kwakhe. Ngoba manje lesinqumo sithathile, isinqumo ayophila naso impilo yakhe yonke, simhlukumeze, ingabe siyomhlukumeza. Ngoba nalawo ma-drugs, ingabe bebhemi ama-drugs labo wabhemile, besebhemi anjani nala ma-drugs, ukuthi angathatha uma wakhe amshise, amboze ngodoti, amlayithe, umzali ekhala. Hayi, kuhlungu nale nto emakhaya, kuyisimo esinganambithisisini kahle. Sengathi nje umndeni ungaduduzeka, umndeni walo mama, iy'hlobo zakhe, kunzima kakhulu emakhaya. Ngiyabonga, thank you.
1: Siyabonga nathi. Nangomunye umlaleli.
3: Makhaya, unjani? Uyaphila?
1: Sikhona bafo.
3: Ngiyaphila, ngiyaphila ndosi. Eyi makhaya, ebuhlungu le ndaba yalo mbhemu obulala uma wakhe, ebuhlungu nje kwangempela. Nami-ke ngiye ngiyibuze makhaya ukuthi uma kufika esigabeni sokuthi uzoxabana noma wakho, yini ungavele ukhethe uvele umshiye uhambe kunokuthi ugcine usuwenza into embi efana nale? Ambulala aceda amshise. Hayi makhaya, ibuhlungu le nto, ibuhlungu. Kodwa-ke bengifuna ukwexwayisa kakhulu abantu basemakhaya, actually nje abantu basey'ndaweni, into ayingazi ifikelele kulezi zinto ezokuthi umuntu azabulala umuntu. Noma kuthiwa makhaya ungeni ndawo, ngenelela kuleso simo. Ngizwa nje ubhuti uma echaza ethi abantu bebemi ngaphandle evimbile, ethi angeni muntu eshise base, mhlawumbe ngaba kufika ngesigabeni sokuthi kuze kushe amshise noma aze ambulale. Umuntu nje kumele uma yenza into erongo azi ukuthi bakhona abantu basemphakathini bazong-overpower. Ngeke makhaya umuntu umuntu oyedwa ngahlula abantu abaningi. Ngeke ndosi, ngiyabablame abantu baleyo ndawo. Bekumele ngabe bangenelelile nje, bambambe, bamhlanganyele bebonke, kungagcini sekwenza le simo. Ngiyabonga makhaya, ngiyaxolisa ukwelula. Ukhuluma noabongile la eClermont emhlabeni zini.
1: No, siyakuzwa abongile. Lesigameko sicishe smart finance nalesi esenzeke ngala endaweni yasePortchefstroom. La kuthiwa ke udriver weQuantum. Udriver nje wetekisi iQuantum nalo uyalibona, uzolibona nawe lapha enkulu ezoxhumana lendlela aphoseka la ngena khahla ehlathini ngenxa yomfana nje ka-2011. Konje umuntu mezalwe ngo-2011, ngithi mhlambe lowo muntu unobani 16 or 17 years kulapho nje okuthiwa ke udriver uze wahluleka ukuyilawula iQuantum, emele umfana ngomese eshukumqeda la kwacaca khona ukuthi udrive impela ke iyamphunyuka itekisi yaye uphose kaphakathi ehlathini ngenxa yayelomgulukudu olimaza abantu. Ngoba ezizinto khona into esho umlaleli ukuthi umlomo ngizothini madoda, ngizoyithini lento ngoba ngiyafuna ukuyisho. Kwasha ingoma emaSoul Brothers yathi okonakele ngomlomo kuyolungiswa yiwo futhi. Sekwashintshani manje? Sawubona. Sawubona.
4: Yebo Gogo.
1: Isikhathi nanjani nina?
4: Hey khona mfuthu, noma singekho right, hayi lelo dala ngizwa ngazi into ukuthi umuntu wabulala umzali wakhe ngabantu abawaphiyanga akakazali.
1: Ayi.
4: Unjumshisi.
1: Sishothi ngoma fethu. Oh ma, sinabo namhlanje kodwa khona umuntu odlala ngoma wakhe.
4: Sothi
1: ngoma.
4: Oh. Ayi lomuntu bethu la hamba emhlabeni angazi ngenzeka ngathi ngikuthi ngiyilizwa manje. Lomuntu usebenza njalo emphakathini.

0: Ngiyabuza nami.
1: Uyothulapha umuntu lo. Uyothulapha umuntu
0: wabona. Kusho ukuthi kodwa phela uzoqhubeka aphile ngoba nangu kushiyo ukuthi ubevele ke ehuhlupho kwakhona la endaweni. Awukwazi ukuhamba uphihliza amawindi emizi yabantu. Khulu indaba ukuthi kusathulekile nje. Usuze ukufika esigabeni sokubulala unyoko ke manje. Yima.
1: Hayi sifike kugcineni intaba. Ufuna nje agotshe nje sasiphi umphakathi umphakathi onjani lo lokuphila khona lo muntu. Akubanje shweni. Kwakhomtho engafuni umuntu ozongena egcineni umphakathi umbuka.
0: Umphakathi sengibuye ngikubone nje nduna ngoba namanje ngaba sikhali ngenanda. Njobe inanda sikhala mihla namalanga kodwa umphakathi ukhona. Leyo mphakathi isenginokuyingabaza mina ukuthi engathi wonke umuntu sethi hey hayi akuhlangene nami. Ngoba umuphi akahle asikwazi ukukhala kangaka ngenanda kuthiwa ngoba kuyasho kuthiwa abafana abancane kuthiwa incane kabi le genge kodwa iyabaqeda abantu namanje abantu bavala ngo 5 kuthiwa ivalani ngaze ngene iwest kodwa kuyaziwa ukuthi abafana baphila la endaweni futhi kuthiwa abancane labafana kodwa ekugcineni wonke umuntu ukuthi hayi hayi
1: so ngoba impane ungafutini ngikuchubhosethe
0: Angiyabona manje ukuthi engathi wonke umuntu sei lento ihamba izithi ngisho edrobheni. Edrobheni umuntu bengabanjwa inkunzi ngoba ubethi bekuthiwa kuthiwe vimba kodwa manje abantu sebeyaphela nje inkunzi. Ayisekho indaba kavimba manje.
1: Awu manje mini bamlelisa manje.
0: Usho ukuthi umphakathi akuseyona into ongayethemba manje.
1: Hayi usheke into ongayethemba. Ayisekho ngoba ukungwana ucela kwamanje.
0: Ntaki khanye siyabonga. Siyabonga ngone. Siyabonga mfowethu. Sengiqala ukulahlekelwa amathemba ngomphakathi. Ukuthi sekhona lento ukuthi umphakathi usemsakazweni, sawubona.
2: Ndoso.
0: Ninjani bodi?
2: Hayi, siyaphila.
0: Yes, ubani lo?
2: Ayo, khuluma lo Dlamini. Umhlabele ngani?
0: Nazo ke Dlamini, nayi indaba kwaNongoma.
2: Inzima le ndaba. Kodwa ke ukuthi angizwanga ngifice phakathi kahle, angizwanga kahle. Iminyaka yakhe mhlambe iminyaka yakhe unangaki iminyaka
0: hayi ngabe nginamanga kodwa hayi mangimbuka nje hayi umuntu ongakafiki nako 30 lo
2: yasho silama ama 2000 okay
0: yes ama 2K ya ngombeka kuma 2K yes
2: ya yabona baba Ndosi into yasilimaza kakhulu yabona inhlonipho kwabantu abakhula kuqala balusa bebeshaya noma ubani mzali induku yayivulekile wawukwazi ukuthi umuntu omdala uyamhlonipha le genge yamanje nandaba yenza noma yini ngoba kwavala induku le eqondisa umuntu ukuthi not ukuthi bebasishayela ukuthi basibulale bangasishayela ukuthi basibulale kodwa besifundisa ukuthi umuntu omdala ombeke endaweni yakhe
0: kunjalo
2: so yavalwa kinduku kwaphela ukufundiswa lokho umuntu ingana nje sakwazi ukuthi lo muntu omdala ongaphezulu kwamfana ngihloniphe ibuya nje ukuthi hayi lo masingabhekana mina ngakhipha umese mina ngigomo ngimgwazi so yona nhlonipho leyo ke nenkani ezinazo lezi ngane ekhula manje ingoba ayiqedwanga inkani ekulusini la kwaqhathwa khona uqedwe lenkani ubuso ukuthi ungabi nenkani ukuthi uma umbona ubhuti wakho lo ubhuti omdala nami so magaya lento yasilimaza iqeda ubuthina nenhlonipho ngoba umuntu omzulu wayehloniphekile before
0: kunjalo
2: kodwa manje asikaphela ukuhlonipheka kumuntu omzulu sokubuka sengathi abantu abangaphilile ngamakhanda bababa abagula ngamakhanda yini kwalahleka leya nto yethu yasasikhuliswa ngayo thina.
0: Ubandlo ilahlayo.
2: Ey, sasuka sangena kwezipolitiki into esingayazi ukuqhamuka kuphi. Isikhatheleni futhi. Sabheka thina inzuzo, sabheka imali. Sakhohlwa ubuthina. Ngingabheka nje kanjalo
0: omunye uzoyibuzela nje athi ipolitiki ingenaphi la ekhaya ey'nganeni zami engiyikhulisile ma ngishaya umthetho la ekhaya kuyenzeka yini kufika umuntu owusopolitiki azowuphikisa lowo mthetho ebuza nje umuntu masi amehle ezokhomba ipolitiki
2: angithi

0: la magaye wangakhuliswa umzali wakhe kuphela.
1: Yes baba yebo.
0: Bangihlala nawe nje endaweni ubone inkomo zidla insimini awungazi. Kodwa ungifundise ukuthi ngayiyeki inkomo ngoba ngabe ngiyazazi noma ngizazi ungadinga yiyeki zidla insimini yomunye umuntu.
1: Kunjalo.
0: Imfundiso wangayithola kumzali wakhe kuphela kodwa uyithola nase ebantwini emphakathini bakhulisa ingane ukuthi kube ingane yakusasa kube indoda yakusasa kube umama wakusasa. Manje leyo nto awusayitholi.
1: Hey,
0: sozoyithola kumzali wakho futhi nawe umzali wakho kufanele akutshele ngomlomo ukuthi lokhu ungakwenzi. Umbuzo uzothi mengikwenza zongenzani. Angithi ayibona lento lokuthi ayisani
1: kuseyi. Ongeke ubuze lo mbuzo.
0: Ngiyakhathe zethu bangeke ubuze lo mbuzo. Odinga ingane zabantu ziyawubuza. Mengakwenze uzongenzani. Silimele nje. Silimele
1: kakhulu. Ngiyakuzwa mina neze liyakuzwa. Siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga.
1: Thank you. Asibakhulumeli-ke abalaleli bayikhulumela bona awuzonanga omunye ekhuluma uthi ke lo
2: Magaya unjani uyaphila
1: sikhona baba
2: ngiyaphila ndosi ey Magaya ibuhlungu le ndaba yalo umbhemo obulala uma wakhe ibuhlungu nje kwangempela nami ke ngiye ngiyibuze Magaya ukuthi uma kufika esigabeni sokuthi uzoxabana noma wakho yini ungavela ukhethe uvela umshiye uhambe kunokuthi ugcine usuwenza into embi efana nale ambulala aceda amshisi emakhaya ibuhlungu lento ibuhlungu kodwa ke bengifuna ukwexwayisa kakhulu abantu basemakhaya actually nje abantu baseyindaweni into ayingazi ifikelele kulezi zinto ezokuthi umuntu azabulala umuntu noma kuthiwa Magaya ungena indawo ngenelela kuleso simo ngizwa nje ubhuti mayichaza ethi abantu bebemingaphandle evimbile ethi angeni muntu eshise base mhlawumbe ngaba kufika ngesigabeni sokuthi kuze kushe amshise noma azambulala umuntu nje kumele mayenze into erongazi ukuthi bakhona abantu basemphakathini bazongi-overpower ngeke Magaya umuntu umuntu oyedwa ngahlula abantu abaningi ngeke ndosi ngiyababhema abantu baleyo ndawo bekumele ngabe bangenelelile nje bambambe bamhlanganyele bebonke kungagcini sekwenza le simo ngiyabonga Magaya ngiyaxolisa ukwelula ukhuluma nowabongile la eClermont emhlabeni zini
1: taki abongile
3: Magaye
1: ngingowesifazane indabuko yami ngingumZulu uNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo e-Eastern Cape sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba unenyangana nje efikile emhlabeni inkinga ke esengibhekana nayo landosi bayamcela umntwana le kubo kwakhe baba nosiko lwabo la ethi kusikwa la ebusweni lokho abakubiza ngokugcaba indosi impela noma ngabe isike lingakanani kubona kodwa kumina ayi akuvumi indosi ake ningilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini
4: yavumela ingane nje iyokwenza usiko ingane iqhubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo mama aqhubeka uvikela ingane yakhe umobotla kwehlula
1: shona enkantolo
4: igijima uye enkantolo yofuna i-compounder uvikela ingane yakhe
5: isikhathi esiphila kusona Magaya kufana sakudala bobothathi umsebenzi ugaya usiqebhula ingane usebhula ingane asafani isikhathi Magaya
1: uthi umama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga
5: 100%
6: Ngazuthembeka mayengaba nengane ngoba izwe lanamhlanje seliyinkinga kanti uzogcina ngasamthembi bengasamthembi ukuthi engasathembeki ukuthi le ngane ufuza usabelani kubona nosiko ngoba phela uma wenzela usiko ingane mangeyona eyakhona iba nenkinga mhlawumbe yafa akayenzela usiko uma kuyingane eyakhona lapha
3: ngomgqibelo sisigabigabi nobhite kuyizwi lomzansi FM
7: ngikubingelele ndosi hey lolude bayayayayay bayazi luyabinda mfowethu kodwa nje yabona le ngane cha yabona umuntu nje akadingi ukuphila kwazona induna kusho ukuthi nazo ziphazamile nje akuyena umuntu okuthi aphile lo obulela unina hayi ne no ayihambi kanjalo ungathi ngisho umshayi umbekisandla kungekhona ukuthi umbulele umbekisandla umbeka kanjani umzali wakhe isandla Ufanele ukufa vele ufile. Kanti kuthiwane hloniphi uyihlo nonyoko. Kuze insuku zakho zani. Uma ungamhloniphi ziphelile. Bekufanele iphele nje straight hayi ukuthi aboshwe. Ayi. Ukuhala lo okhulumayo mfowethu hayi iyabinda le nto.
8: Eyi ngakho. Sanibona.

0: Ezweni lomzantsi hayi kunzima, kunzima, yabuhlungu into yaze yababuhlungu indaba engiyizwileyo magayo. Hayi hayi hayi hayi hayi, inzima. Hayi makagwetywe agugele ejele lomntwana, ndiyafisa nokuzuthi ungakanani iminyaka nje yakhe.
1: Kulungile, ngicela sibambele ngenxa yokuthi ke ivangeli esilishumayelayo leli lokuthi ke mawuqopha awube sendaweni nje ke onesiqiniseko sokuthi sizozwa wena kuphela, singezwi nokungali. Sibheke indabeni engamanqambunqabo zogama nqa kwehora leshumi nanye ukhona Hlobisile umntaka lishozi, kodwa ke ake siqale la. Siyabonga
2: bonke bezilomzantsi nomathemba lokhulumayo makhaya. Hayi nayi samuhlobo sike senza kanje sisizokulala uma waso uyathakatha yabo. Kaze ngancamela ukuthi amawaso azohlala la isigora. Hayi-ke kwagcina kwenziwa izinto-ke zezulu-ke ukuthi ene fanele lezi thunzi lele kuthiwa ene uma wakho uyathakatha ngoba bese kukubi ngampela engafuna nokuthi azwane nabantu. Mina ngiyacabanga ukuthi ene mhlawumbe kungenzeka ukuthi le ngane bengafuni ukuthi uma wayazwane nabantu mhlawumbe labo bantu ebabiza ngabathakazi noma engabafuni wasoncamela ukuthi abulale uma wakhe-ke. Kodwa ikhona inkinga. Ngiyabonga maga.
1: Ya basashe njalo abalaleli bathi kodwa khona ikhona inkinga. Akekho umuntu ongenza into efana nale ezweni sakhile. Impelimpela udaba luluke oluhlunga indlela emangalisayo. Lokhu njalo abalaleli ke bephawula ngalo. Kanti ke silindele ukuxoxa ke ne Isifiso Driving School lapha yango 15 minutes to 12 o'clock. Sokhuluma naye la. Ngicathi yena umnumzane Isifiso noma ke mhlambe uthumeleke kodwa ke kuthiwa la Isifiso Driving School. Uyena ke sokhuluma naye angazi ngoba nala ekhaya sinayo wethu nangengena wethu Sifiso. Kulungile-ke kodwa asikho lapho Sifiso Driving School. Sokhuluma nabo-ke la siza ukuthi-ke basiphathele nosukwini namhlanje. Sibheke endabeni engamanqampunqampu la-ke uhlobisile ezothi nqampu abuye-ke ebesegcwalisa noma kanjani ngo-12 o'clock. Asimfake-ke ngendlela yakhe kanje.
3: Izindaba zokugamanqa kwehora leshumi nanye kuseni nohlobisile lishozi. Sawubona mlaleli. UNdunankulu waKwaZulu-Natal umnumzana uThami Ntuli unqome iqhaza elibanjwa bamabandla ukugcina isimilo emphakathini.
4: The Chinmaya Mission has made an indelible contribution to our society through spiritual education, youth development, community outreach.
3: Ndalokhu engene njalo amazwi enduduzo kulandela udlula emhlabeni kwelungu lesigungu esiphezulu kwe-ANC KwaZulu-Natal uDr Ntuthuko Mahlaba. Tholelezene ezinye uma kubumbana ihora leshumi nambili.
1: Wathinta udaba olukhulu sisi mani. Eyi udaba luka Ntuthuko. Eyi yabo le nto yokugijima mfethu angazi sizoyithini. Into yokuba semgaqweni nje ney'moto ngoba nama-cyclers nawo abaney'nkingana yabo laba mabhayisikili nabo.
3: Siyaluzaudumavamisile ukushayise
1: kodwa ukuhamba kumuntu osemncane kanje madamati.
3: Ayi ubesemncane bo.
1: Ayi ukuthi ubehoka ubenjani ube?
3: Bejoka. Bejoka.
1: Ngiyahoka yazo. Thanda izinto ene joke and hawk. Ukuhoka ngithi uhoba lokhu kutona hawk.
3: Ya ubejoka yena ushema intatha. Yabo.
1: Umuntu wesifazane ngisho ngathi udrayiva bekumuntu wesifazane futhi.
3: Ya ya umuntu wesifazane nje kuthiwa umshayisile and then wamthatha wamisa esibhedlela. Yabo wazama ukuthi ya.
1: Hey. Yabona sibizwe ngendlela ezahlukahlukene. Ngitshela nje uvuke ekseni uthi ngisaqaqa igazi.
3: Yabo.
1: Kanti suyobuya ngebhokisi.
3: Hey, ngoba kuyaye kube ngconywana umuntu makuthi ugulile.
1: Yes, sike
3: sinomzane.
1: Sinomsekhing Edward nje sifike simbheke twice.
3: Sambona
1: bathi ejinjini.
3: Ithandazo kwenziwe yonke into.
1: Kasi ukufa angisazi mina. Ngoba nakho futhi lento yabona le ukuthi hey ubandle imesegula kanjena inkosi ayisamthathi ngani. Kona
3: kodwa ngcono ngoba nisuke nidelile nazama yonke imizamo yabo, nazama ukuthi umuntu nihle ngempilo yakhe. Manje makuzovela ube ujuqu kanje.
1: Angithi udokotela kuyenzeka banibize futhi Hlobisile mase bebonthi ngempela lo muntu ngeke asayikhava. Kuthiwa uzani nizosayina.
3: Inicisha imishini ya.
1: Kuthi acisha umshini.
3: Ya, hayi.
1: Singabahambayo.
3: UNkulunkulu kuphela wazi.
1: Yebo mntakama, yebo. Uyile kumthethele.
3: Cha ngangisebenza ngangisebenza.
1: Hayi usaqhubeka.
3: Uyaqhubeka, uyaqhubeka ya.
1: Sisengayana manje.
3: Kodwa mina ngikholelwa kulo kumhla ka-1. Ya.
1: kodwa nakhona ungaya manje
3: yini
1: uya ngokwehla.

0: wiki ni kati mauto mkola.
1: Angisho kanjati. Angisho kanjati. Sasa njilisuwe lingu mshawa wani kota uya yukubeki.
0: Angitila pasuwe siyo telelita alo za magichi.
1: Ya.
0: Aba ngasaya kuchi. Baba na kuzi.
1: Yes.
0: Baba kubeka maskati.
1: Ya.
0: Hai, siyabonga kehlobi. Suya next year ke manje ngoba usuphusho ugetshe umhlaka wayo. Yabale kuqini. Ngilungile ke sahleli kuna le 10 FM. Ake size nangumlaleli ukuthi thina usemoyeni sawona.
2: Ha, matuta yanglandile.
0: Awafazi uyanglande.
2: Awuncane
0: uyincize kancane wathi usifisa ukungcisha.
2: Aw magayi angisakwazi ukukhona.
0: Sikhona baba singezwa kunini ubani lo.
2: Siyaphila.
0: Yes.
2: Anonymous.
0: Aw.
2: Hayi lento isika nje sikhulu yami lesesenzekile. Lento ibhlungu hlela ngicabanga yona ukuthi hey.
0: Mm.
2: Isethe njengana lena inyanti isigazi.
0: Mm.
2: Ongekwazi ukuthi ungayinqanda kanjani kodwa yona kuyacaca ukuthi le zinto ezafika ezidakanayo ezenze yonke lento ukuthi lo muntu enze lento lengane yenza lento kumini la.
0: Indaba ineyidakamizwa la.
2: Indaba ineyidakamizwa kahlehle ayikho singakhuluma sithini sonelena le kodwa khona zidakamizwe ngezisibindi.
0: Isbedayo.
2: La, isibindi esibedayo. Yona into eyenza lokho ukuthi umuntu sinquma asithathayo singaphikiseki. Maye sesithatha sinquma adlule kule nto oqale bese cumile. Kufike ukuthi kuyavumelana. Uyaqeda ngalokho. Emva kwalokho bese uyayisola.
0: Hawu madoda. Eyi, kulungile.
2: Siyabonga nje ukuthi ungene amangi angijwayele ukungena.
0: Emoyeni
2: cha njalo ukungena emoyeni ngeniswa lesimo ngihlela ngizwa inhliziyo yabuka ukuthi hey madoda manje naso sasafike isikhathe esini
0: no la sizobulawa khona ingane esizala
2: awu okay mkhay
0: lungile baba sizwene siyabonga nezwe likulalele siyabonga
3: thank you.
0: Right, kulami washika, it's 24 minutes, yashinja, it's 23 minutes to 12 o'clock. Kipzu singa mashuma mabili nantatu, nga papiti bumba nege ihora, le shumi nambili. Utila nage amen makaye, ey, utangas, gota ngelage unkulunkulo asule izinyembezi. Enda weni yang agiti, ispiko nge senze genge sabate psugu, uyakala, utimoti kreta bantu, izihlobo zami, zibuya emshatweni, ute igunzima. Wangabe sasho ukuthi ke ikuphi le ndawo kulungile uthi lo sabona umsakazi ngithi happy kubani na kusiphesihle gumede uthi akhule nje akhokhobe ucelelwa ke ulwazi siyabonga kakhulu ulwazi makaye fico nabalaleli ngithi nje ngifisela ke indodana wami ubongo ubanike ubongo menzi uyazalwa ke namhla ufisela ke ubaba wakhe umtshali kwamashu lapha kwa K iparamedic awusuke siyabonga kakhulu ngathi ke sawufunda lo lo amen magaya izolo uthi bekuzalwa ke umalume wami usibongiseni sibisi ohlala ke etafuleni ngithi nje khula hlase elihle kusho ke usisi ubalithobile lembede mtshali endwedwe umshana wakhe ubezalwa ke izolo gayo happy belated birthday uthi ke lo sabona magaya ngithi nje ke happy birthday kubanike kumama uThembi wakwaNgcobo use Newtown A manje matendeni ufiselwa ke umambani usiphindile hatebe ulapha endaweni yasematikwe siyabonga kakhulu ebhungano mhle uthi lona ke ngiyabingelela amagaya nabalaleli bonke bezilomzansi uthi sicela ukuthi nje unwele lude kubani na kusisi uhlengiwe edladla usunshine uJehova ke ambuye ambiyele njalo afezekise ke zonke ifiso zakhe from ke umama ubani umama nobaba ulengisi balapha entuzuma magwa e ya wapala umlaleli wafunda umagaye uthi lo magaye uthi angibingelele kuwena nabalaleli uthi ngisacela ke ukufisela ke usister uThabile Zondi uthi sinaye eB2 West Ward kanye ke enontuthuko gasa uyalalelwa ke nase level 4 nase management building Stelo Mkhize ethi inkosi Albert

Sithi right asikawuleke siwahuqa sibhenga sabaphetheleni kohlelo sibheka nje ababhalile njengamanje uthi lo unjani uthi nciphisa into zami la zasigcwala umshini ngoba kwagcwala umshini wathi phihla umshini right sanciphi izinto unjani makhaya uthi kwaze kwanzima ufake inyembezi ke zokukhala zokungayithokozeli lento makhaya siyaphila okanye siphila esikhathini ezinzima lapho umuntu edutshulelwa ukuthi nje akanamali kudutshulwa ngisha amantombazana imbala uma nje ungenamali umuntu ke athe

0: Right abamile kabalaleli bayabhala ngo 13 minutes to 12 o'clock position na datu 13 minutes to mpoka tuetu ziyadabuka bathi dabuka mini dabuka ebusuku ukambushe mpoka mhlakaza dazi bashise uyena ke zobe khona noma kanjani mangiphuma kulesihlalo right abamile kabalaleli bayasenda bayenza konke ongakucabanga ake sizwe nangu nje umlaleli ukuthi ke uyena ubefisa ukudlulisa okwakho ukukhuluma kuthini no uthi ke lo
1: mina lelo emagayi besicela hayi kabi ukuthi sisacela umuntu bafowethu uma ingena emsakazweni umuntu ahlala odabeni isihloko sesikhulunyiwe athi nqambunqambu adedele abanye yabo yabo nje uma kuthiwa kwiplani yakho uneplani ufuna ukuthatha abantu abawu-10 ngeke usakwazi ukuthatha abantu abawu-10 uyogcina ukuthatha abantu abawu-4 ngokuthi umuntu uvele akhulume 15 minutes wonke 10 minutes wonke emsakazweni no it's not right
0: it's not
1: right asike nje sike lijikayo udedele omunye umuntu angene nabe kolwakho uvu kanjalo nje kungabe ukuthi umsazi uvele manje uvele ukanti do uzuzu ukuthi no sinomuntu uyasibhora yabo akungene ushaye na ujubujubu 10 or 5 minutes ungena umuntu wazi ukuthi sinikane sonke ikhathi
0: kunjani ngibonga siyabonga nathi yes lihlele lo point ukuthi akungaze kusho umsakazi ukuthi hayi asibonge bona nje nawe ukuthi hayi sengishayile manje ukuthi ngidedele abanye
2: minelele emsakazweni umsakazi wami umlaleli omthandwezi umzansi
0: yes
2: ungenelela nje ngilalela nje inkubene nikhuluma nobaba uNgcobo hayi baba baba uNgcobo hayi baba uNgcobo hayi umdala baba uNgcobo futhi wena ufana ngabe uunderstand kakhulu ukuthi sithini siyingane azikwazi inhle ukungabi khona emhlabeni komama abasizalana nowakho uQobo unazo ngawo ngoba kwawena futhi uQobo lakho mangafika kule yakhe ingane eyonile ngithi hayi ivele ubuye eceleni sidonse siphihlize siphile sibulala uzofunda kukhulula into esebanga ukuthi ufunda kukhulula ingoba sekhona le ndawo ukuthi akukho lula ukubuka ingane yakhe ibulawa akuyona nje into elula leyo asingakhulumi into eyiphutha khulumeka iphutha iphutha lelo ngoba omama bethu abazali bethu banazo iy'nseko ngathi wonke futhi umzali unazo ngoba including nawe wena unazo iy'nseko ngomzali wakho uma ungafika nje ubaba uNgcobo kuthiwa nanga umzali wakhe uyasoleka kutheni khona isenzo esingasihle umama nombaba wakhe kuthi hayi Ngcobo ngoba ubonile kumele iqiniso ubuyela eceleni siyambulala manje ufuna ukukhuluna futhi ombulalile obefuna ngayo yonke indlela ukupheya lapho ngoba kube kuyini kuyilezi nseko kathe nazikho iy'nseko zikhona ngisho esilwaneni thinta ingane yathi isilwane ubothi silwa nganani ayikho nto athi iy'nseko azikho ngibonge msakazi wakho.

0: Kulungile, siyabonga nathi nango omunye umlaleli.
1: Ngibingelele makhaya.
0: Yes.
1: Ndimande emzinyathile.
0: Yes, Tina.
1: Hey, kwazi kwabuhlungu makhaya. Kwazi kwabuhlungu. Ngibona lo mfana lo. Yazi ba uyalokhunje ukuvala umnyango okhomba ukuthi uyayazi lento ayenzayo. Hayi noma kuyidakamizwa noma khona imoya emphushayo. Kodwa nje hayi wrong kakhulu. Umbuzo enginawo nje ukuthi umbulala kanjani umuntu embilonga ethongweni elilodwa naye. Bayakwenza abantu lokho. Even ngisho abantu abakhwelwayo ngisho emathongweni bayakwenza lokho. Kuze kube khona abantu impela ababulala ngisho abantu ukuthola ukuthi umndeni awazi. Umuntu akwazi ukuya bephephele bakhuluma kukhulume kanti mhlawumbe khona ilungu lomndeni elingekho. Kafishane nje mina ngizothi lomfana nje belingamfanele ijele. Angisho ukuthi akwenzekile kodwa nje ijele belingamfanele.
0: Right, usho njalo ugcina.
2: Ngibingelela Vici.
0: Baba.
2: Ngiyakubingelela wena Magaya. Magaya ka 9-12. Ngiyakubingelela Magaya wezi lomzansi. Hayi mfowethu Magaya, le ndoda le ngibona mina kulapha kukhona into eziphambene kuyo. Ikhona izinto eziphambene kulomfana. Yabona nje uba kade ehlupha nasekuqaleni ebulala amawindi abantu ehlupha abantu. Abantu bahambe bamsebenza lomfana lo. Hambe wasetshenjwa lo. Akekho umuntu ongenza lento le. Ngeke mfuthu noma ngabe kuthiwani umzali mfuthu awuphakamisi ngisho umoya kuye uyaphuma uhambele uphumele phandle ubuye sewehlile umoya nokumama wakho sewehlile umoya kodwa nje indaba ukuthi ungabulala umzali wakho nomfana lo uhambe wasetshenzwa lo ngiyazi mina khona umfana lapha wayengasekhaya wayekade ehlupha amagaya owahamba wasukumelwa abantu wagcina naye ehamba emhlabeni ngendlela engaqondakali true yona lento le. Ngeke khona abantu abangakwazi ukubekezela ukushushwa abanye abantu emagaya ngitshele.
0: Ya zibuhlungu zinjalo kodwa ke ilokhu beshilo kwabalaleli ukuthi hayi into eyenzakalayo le. Hey yabuhlungu into Jehova ongcwele ukuthi ngani sigameke esinje. He? Sigameke sifana nalisi senze umuntu ophilayo. Kulungileke. Right ke lapha ngkwami ke kuthiwa sikwaziseke ukuthi kwangqa izivele bakhona futhi ke nakhona bavulile ngoba into enjena njalo sikhuluma ngazo nje lezi zigameko ezizinto ziyafuna ukuthi umuntu ahlala buyagezwe ngoba yimoya le sikhuluma ngayo le evela imbathu umntwana nje umbono umntwana einganeni zonke ezikhulisile abe adlubulundele nje umntwana abe ukhanda lintshelo kwakhe uthi uyabamba kuyaphunyuka ngoba ekunesiqiniseko sakhe akekho umzali ofisa ukuzala umntwana kodwa egcineni umntwana ozoba yilolu hlobo lwengane engalaleli nengahloniphi wonke umzali usuke phupha ukuthi ingane yakhe ihloniphe ibazise abantu abadala kodwa ke kuphunyuke khona kunjalo ingakho ke sithi ke kwesinye isikhathi ezinye izinto ziyafuna ukuhlangulwa nje ngokwesintu ukuthi kuye nje kwangqa izivele ucele bakunikeze ikhombo yokugeza ukugeza nje ungalindi ukuthi ingane yoziphunyuke ngisho nazo ezamantombazana ingane ukuthola intombazane ingane yakho kathi iphethe kahle ingafuni umfana kodwa uthi egcineni uvele uzothi wawu lengane isikhulela uvele ubona hawu kanjani lengane kade iphethe kahle kangaka sekungena imoya yona le esimbethe ingane izodicilela isithunzi sakho phansi ikhulelwe ingane yentombazane kuphele kanjalo uyayibona indaba ngoba yini imimoya leso kungenile enganeni yokuthi ivele impilo iyibonilula nje bese yenza okungafanele kanti egcineni kuzohlazeka kuze kuhlazeka abazali into enjalo ke lezi ezibizwa ngemimoya ziyagezwa ziyasuswa nje lento angithi thi nawe njengomuntu wesilisa noma ngabe ungowesifazane kukula abantu osuthandane nabo empilweni awubazi abakhona nabasebadlule emhlabeni iyakhulukazi mawule inkunzi ukuthiwa inkunzi yesoka awuzazi intombi zakho ezisaphilayo nesezadlule emhlabeni lezi ezadlulayo okwakuhambatha nazo uma ucabanga wena zidlu zelinjani kuwena zingilo senjani kuwena ubungazi angithi ungenzeka ukuthi abanye bafu babashona nje inhliziyo yayinamathele ekuthandeni uyokuthanda umuntu ngisho engasekho elokho enamathele kuwena ingakho kubalulekile uhlahlala ubenze njani geza, susi sinyama, susa matunzu, susi sinyama, nge kombo ge, yala paya kwa ngaizi vele, health and beauty. Ewu, wazazi niki indaba, uyachavulu mlaili utahu, za mna ndigili zindaba makai, nzok chel tu batula galapi. Baka beka kulu nge poje la labu, aba kwa ngaizi vele, nali poje la lu 1 liter, kota, likili imanga mtakamba, yaboni nito makutu ivunyiwe, nali poje la selenza kakulu, selfika nala ubunga litumanga kona ngoba, upege nje abantu abaningi bayafika bezobonga bezolithatha abanye bathatha nga 4 athi umuntu ngiyastoka makanga safuna lokho ngehla ngenyuka ngcono abe u 5 ahlale efrijini ngazi ukuthi mina mangihlala ngihlala into yami ngithi qhabu ngoba leli ibhodlela alinendaba ukuthi ngoba usulu leme liyeke cha ungaqhubeka nje ulokhu ushanela ulidle kakhulu impela libe impilo nje yakho igama laleli ibhodlela kuthiwa inqaba igama lalo liyilitha liyaphuzwa selibasize kakhulu abantu abantu abanenkinga ngezansi othothi mhlawumbe umuntu omephisi wakakwazi ukuyibamba liyabalekelela kakhulu leli ibhodlela wodadewethu abanenkinga yesilumo ma kuphela inyanga umuntu ezinsukwini zakhe omunye azalove ngisho emsebenzini omunye akaye ngisho esontweni akaye ngisho awu ebhala umuntu fanele abuyobhala kodwa kuthotha kayanga ngenxa yokuthi nje uhlushwa isilumo sithi ke dadewethu khohlwa ke mhlawumbe ma usebenzisa leli ibhodlela ekuthiwa inqaba la kwangqayizi vele hayi uyongibuza ungiphalulimi mfowethu ngoba nebe belingabaza namhlanje bafika sebezothenga udrink bethi ayibambani la eke nthenga udrink bafowethu uyazi ngangazi ukuthi mina lento iyokuphele kumina ngiyabonga ngibonga leli ibhodlela la kwangqayizi vele ogama lalo kuthiwa inqaba hey libasizile abantu libasizile kahle kahle nje lesikhungo wena isikhungo leso ongasivakashela ngoba ngithanda ngoba sihlanzekile isikhungo leso si clean abantu abasiza ngeqiniso nje lokuthi mabethi nansi into ngempela izofika iyenze leyo nto uyakholwa noma ukholwa sikulungele izinto zalapha ekhaya ukuthi ungakwazi ke ukuthi uyisebenzise zakwangqa izivele health and beauty abantu abaningi ke hayi impela bonke bathi hayi siyabonga siyabonga beka ngoba ikhona nentambo leyabo kuthiwa intambo yezitha intambo yemoya nayi le ekuvikela nje izitheni ukuthi ungabilula uyakwazi ukuthi ke uphile nawe ufane nabantu bonke bakuhloniphe abantu bakuhloniphe bakuthanda abantu uvikeleke nje naseyingozini ungabilula ngale ntambo yakwangqayizi vele kanti bathi ngikhumbuzele ngespecial sabo lesi ke la uthola khona ikhombo yokukhombo ehamba kanje i tissue oil i lotion i bath soap i bath salt zonke lezi sengiyibalile bathu uyithola ngo 200 kuphela phuthuma ke abantu behliphtaphutaphu beyola into zabo ungasali ke nawe ingqayingqayi oyofika kuqala bathi ke lisuka kamuva likholwa izagiya phuthuma uyolanda uvukume nogeqa mawunenkinga yemizwa imizwa yakhe imihamba yami ikhathale hamba uthole uvukume muhle umuhamba nogeqa zizokusiza kakhulu lezombiza zalapha ekhaya kwangqayizi vele bakhona Pine Town bakhona la eThekwini bakhona othongathi bakhona stenga thatha nansi inombolo iyodwa zwi inamba engizokunika yona eyakwangqayizi vele ingena head office kushuthi ingena head office kushuthi head office ke yangamele wonke lama branch shongabe sestenga fonela le nombolo sotho ngathi fonela le nombolo seThekwini fonela le nombolo so Pine Town fonela le nombolo noma ngabe ukuphi ke ne province noma ungaphandle ke province koGoli siyaposa ko Emelo ko Mpumalanga ko Eastern Cape siyabaposela abantu kodwa ke uqala ngokufona kule nombolo 0735367332 0735367332 yona nombolo ke yakwangqa izivele leyo ozobathola kuyo kanti ke Mangphumala ukhona umfoka Jojo yadabuka idabuka emini idabuka ebusuku bathi into yinto umfoka umhlakaza nhlanhla ibashisa bathi amadanisha amadanisha into yinto amasanisha amadanisha khona umfafaza khudla icinga umntu amangubani athi kusasa lethu uzoyibeka noma kanjani ngo 3 o'clock afike uNosipho bathi uvatha oluphezulu ngoba oluphansi lwabafokazana ayidudule njalo ayibeke ngehora lesithupha umsombuluko ke namhlanje ngehora lesithupha ukhona uBhovungane khona uMahlase athi ke sihluba udlubu ekhasini ezothuthula njalo kuphovungane ayibeke lapha kulobi lobi lobi izingane noma kanjani ngoRadio Sikhombisa amaligama anqapha 7 ayibeke ku 9 o'clock ngo 9 uDodo umuntu kaNgongoma uyena ke uzobe sesithatha asiqoqele usuku ayibeke noma kanjani ku 12 o'clock uNkulunkulu akubusise bese kuthi konke oyifisela khona kuhambe ngendlela ofisa ngayo till we meet again bye bye.

Right, kuphela kunyaka lana ke undonga aqhumisa bonako dalmete so ke mayelana ke nonya uledada ekusebenzeni kwamaphoyisa kuleli laseNingizimu Afrika iSAPS kubala kugqambukela kwezepolitiki nokho ke okusashunqa nanamhlanje abanye babalila kona la ukuthi umkhwanazi wathi ekhuluma nje le ndaba kwagcina sekubavula amehlo la ukuthi ke kuningi kakhulu okwenzekayo nakhona ke la ezweni laseNingizimu Afrika nakusona ke isiphoyisa ungangukuthi ke kumanje engangukuthi ke nje kumanje kwenzema amaphoyisa agcwele inkantolo abanye ebuholeni bamisiwe esiphoyiseni khuluma nje abanye amabhantshi agcwale wona umoya hlaluka nendaba zokulahleka kwezidakamizwa njalo njalo yagcina sithela ngana ngamachaphazela impela nosopolitiki imbala so okusele ukuthi uphele wona unyaka nje isabambe ngakho yangisho ngithi abanye basuspendewe abanye amabhantshi agcwala umoya kodwa futhi abanye babalila kona la ukuthi akwenza umkhwanazi kwagcina kuveza ukuthi kubi esiphoyiseni sekugcina sekutheleka ngodaka ke nomsebenzi omningi wamaphoyisa so kolunye udaba ke lolo ke ungaphawula ke nawe ngalo 26 minutes after 12 Khombole ukuthi inyanga kaJulayi inyanga yamadoda inyanga kaJulayi bathi

0: ezidlulile kumakhodi yasabona before 1994. Izona zonke izinto ezishengela kho esithi thina noma kunganjani solumele iqiniso and siyokhuluma uma ukhona omunye wethu esinaye ongenzi kahle. Ngakho-ke namanje siyafisa ukuthi izwe lazo ukuthi kwenzakalani and siyafisa futhi ukuthi kuhlalwe phansi kuqoqwe insizwa nomsizwa ophala umthakatho ongizwe nomajimaji kuqoqwe ukuthi lolu daba sizolulungisa kanjani ngoba ekugcineni abafowethu amagalela abo ongizwe nophakela umthakathi amandla abaluleke kakhulu kulomzabalazo sibona into nje inkinga elelifu elimnyama elibalandelayo ukuthi kumele bachaze ngale mali ukuthi kwakuyimali yani leyo ukuze sizokwazi ukusebenza kuya phambili ngoba kumele bakhulume babe neqiniso bekhumbule ukuthi yini yayisihlanganisile umuntu engajabulele ukuthi kusolveke iy'nkinga zakhe i-personal manje ngoba asilweli thina but silwela izwe silwela izizukulwane silandelayo silwela iy'ngane zethu ngoba omningi noma sesingakuwina manje besabhenefitha thina kodwa sekuyobhenefitha isizukulwane esilandelayo siyabonga kakhulu ngethuba enisinika lona umzabalazo kodwa kumele uqhubeke kumnyama kuwubovu umzabalazo kumele uqhubeke and ilakho ngeke iyeke ukulwela umuntu omnyama ilakho ngeke iyeke ukuveza iqiniso ngisho ngakuthiwe sisondelene nabo abalithande kangakanani ngisho ngakuthiwe lenziwe ngisho ngakuthiwe ubugebengu benziwe abantu esizwanayo nabo shakuthiwe ubugebengu benziwe abantu basemndenini kuyomele sikuveze ukuze le lizwe kusasa libe ngcono kunelamanje siyabonga
1: Mlungise ke nkinga amancenza lo so njoba ke like kakhulu azinako bethi ke la ngaka sprayf so ke sileke okay kodwa ke ubebhalela nakhona ukuthi kungenzeka baqhubeke baveze okunye so ke uyeke lokho engamele yona ke la ilakho 22 minutes after 1 uhlelo yikusasa lethu emsazweni wakhe isiNomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko right Sikhuluma sivulelekile ngolwakhudama. Sawubona.
2: Sawubona Sithembe sesele nabalalele njani?
1: Siyaphila njani nena?
2: Siyaphila.
1: Wa.
2: Unhlanhla kaphelezi lo khulumayo ePRM.
1: Sha.
2: Ngiyayikhuluma evikini elidlule le ndaba. And isiphathe kabuhlungu ngoba lo mzabalazo weMarching March. Insizwa nobutsizwa foundation noma bese ngayazi ke yona sihlale sithi noma ngabe kuthiwa iPRM ayibonakali ihlale sixukwini lapha kodwa ingoba kuyi product yethu esayimela le isagxekwa sithi indlalo yethu leyana esayisho ukuthi iyohamba ibe nje kodwa kufanele sale siqaphile ukuthi kunezigebengu ezifana no Ramaphosa nabanye ngayena ubaba Cyril Ramaphosa kuphela abayidunga lento kodwa izokuphela ngoba ayengeve inge PRM inokwenza nabantu base South Africa abangasebenzi kumanje ababona amadolobha abo eshona phansi nezwe nje lonke and ukusiphatha kabuhlungu ke lokhu uma ngabe kuyiqiniso okushiwo umholi welakho kodwa futhi ke mhlawumbe kukhona okunye asazokukhuluma okufanele kukhulunyiwe besithi thina asizokufuna ukubuza imibuzo ngoba sayikhuluma kwa PRM sithi asiyiyeke lezi zinto ezinesikhathi sazo asiqale siqede yonke into besiyaphelela njengoba ethi nesikhathi siya ku 1994 kunegotiator siyovota ngo 1994 khona bathula nomphelo ukuze kube manje basathule abakhulumi nathi besithi manje kuphela ngoba asifuni ukuyihliphiza asifisi futhi ukuyihliphizeka phezukwa lento eshiwo umholi lakho asifisi ukuthi ihliphizeke

0: mhlambe kukhona abesekutholile manga bese ngiqhathanisa nale nkulumo kamancane. Ngikusho ngani lokho? Ngathi mangibuka i-facial expression yakhe kwenye indawo ekhuluma ngokuthi phela bona babantu akazange azasho yini ukuthi iy'ngane ey'fundayo ayihambi. Ngathi ngiyibuza ukuthi uma ngabe kuhamba umzali ingane yayizosala kanjani. Lokho nje kwangenza ngangakhululeka. Kuthe sekuvela lezi ndaba eseyikhulunywa, hayi ngaqale ngangakholwa, kodwa namanje kusaney'nsolo zokuthi ngase kube yiqiniso emveni kokuzwa le nkulumo kamancinci. Nokuthi angazi noma kuyiqiniso yini lesi sithombe esikuthiwayo sengane yakhe ixhawula umongameli, ngoba yena washo ngomlomo wakhe la emsakazweni wathi ingane yakhe wayishiya emotweni. Manje angazi ukuthi kushika kanjani ukuthi ingane ibonakalise ixhawula umongameli, noma ilezi nto kuthiwa AI lokho kusangidida. Uma kuwukuthi wayekhuluma iphutha kuzoba khona impela, sikhona iy'mpawu ey'qhamukayo ukuthi iphutha waleza, khona iphutha elenzeka. Kodwa-ke noma ngibona kanjalo, iy'ngxoxo ngicabanga ukuthi zisadingeka ukuze silungiswe lesi simo uqhubeke umzabalazo. Engingaziki ukuthi uyoqhubeka kanjani yena esedlile, noma kuyothiwa leyo mali akayibuyise icazwe la kulama kupha khona. Angazi, yiloo nje wami umbono.
1: Siyabonga kakhulu.
2: Saúde, como você pensa?
3: Saúde, como você pensa?
1: Bona umkhosi Mthebeni, soke naba ke sembizweni kuyena ke imbizo kana kanjani kusasa ngo 6 izabe khona sithina ke kusasa lethu. Ayisithombe umyalezo ke ulula njena ke ekhuluma ngale yama candidates kwe subcouncil. Ulula nje mfowakithi ukuthi i council libe i council labantu. Thina nje e JPP Ward 5. Wonke ama VDs even ngisho umphakathi bekuphume nesinedolo kuyokhethwa kumsomo womkhonto wesizwe, nalapho ke sethule khona ne hashtag Chata zonke usho Mthebeni. Isopho likaphaka kwabawudlayo hashtag kusasa lethu 12-3 msakazi. Ngibingelele emsakazweni ngomsomluko emini bebade nelanga liphumile lana eThekwini. Msakazi, kolwakho mina ngihamba nabahambayo, ngoba vele labantu abasuke sebekhethiwe iqembo, ngoba basuke bengakhethiwe umphakathi. Ngiyolo kungishilo ukuthi thina ama-South Africans abantsondo siyadayisana ngenxa yemali kakhulu okusazovela ngalabantu abahola amamashi. Ngibonge Msakaze. Ubonge Mkhize uthena ke kusasa lethu. Cha, ngibuka ke le ndaba yabokufika sebechwegcwele ngaphotho ngathi ngakastaram emzini emisha, labantu abafoni ngempela kuhamba kulelizwe. Ngiyabonga ngilawutho ngathi uMasilo Shirman noma ke Sherman angibingeleleke Msakazi. Yazi kube kuya ngami bengizocezula uphakela umthakathi kumenze abe amakhansela ayiyonke indawo. Mfowethu lowa muntu akalutho akanasikhundla, but yonke lento edingwa ngabantu uvele wayiphila wayiveza obala. Well, sesingababeka ke bonke ngokuhlukana ke kwamaqembu lawa akhona, but mina akukho engikubona kusengenziwa amakhansela okungadlula okwalensizwa, and uyayiphila into ayishoyo. Thanks. Kanti ke la uNtokozo Dlamini mvuka sithombe sesele ngakithi sifuna ke ingqalazenda okungamanzi nemigwaqo engena ngaphakathi emakhaya, ukwelekelela ke kwizimo eziphuthumayo nabantu abakwazi ukungena ngeyimoto, bakwazi ukungena ngeyimoto zabo. Okunye sengaba ke bonus ngoba vele bayabaleka uma sebekhethiwe bayohlala ke endaweni zomntakabani, okuyiphutha ke likhulu lelo. Umzukulu kaMlenzana ikusasa lethu, ngiyabingelela Kambushe ithimba nabalaleli. Umbono muthi abantu bakithi abaningi abakwazi ukucabanga ngoba babuyisa abantu abake baphathe emandleni. Kokunye-ke balanda abantu abadala asebezohola impesheni bebafake ey'khundleni. Lokho ngibona ke kungekuhleke ngiyabonga uWanda Tembe lo ulapha ya okay bangisashoke kodwa ke la uWanda Tembe lo ebhale kanjalo ke la kwi Facebook page yalo ke uhlele zobuye ke ngilengibheka ke imiyalezo yakho nawe awini leli ka 2 esingena ke kulona ngemva kwendaba sibheke ukukhuluma ke la nomnumzane ke la uNkosinathi kusene right sibonga kakhulu ke la ngumsombuluko sikhuluma nje.

0: Kana ke mhlambe ungazinzi wenenhlaka zomphakathi zigcina ke zisukuma ke nazo njoba sibonile ke nalizon ke lasene ngeze eMafrika so ke ezinyekeza izinto ke leze khona kwamanye amazwe futhi violence sokuhambisana ke nokuye enkethweni ezinyekeza izinto ke leze eizoba i threat kakhulukazi but i threat yesithathu ngicabanga ukuthi ke ibingekho nzulu ngalo ndlela ile guguguquko kwesimo somnotho kwesimo ke sezulu i climate change izowashaka kakhulukazi ke amazwe ke yase Africa kakhulukazi so ke yenye ke izinto ke lezi empela ke ekhona bese ubiyona ke nale yesikweletu ikakhulukazi empela ke ezola senengizema Africa namazwe ke lawa ngomakhelwana asuke ekweletu emazweni ke omhlaba so ke noma sikhuluma ke leyo khula kwamazwe se Africa for year 2063 yinhle vision but ke izinto ehlezi ziwukhiye ilezo siyebalelwa ngasegcineni ehlezi ke zengama threat esuke zivimba noma esuke zicontradicta ukukhula kwawokela amazwe ke yaseAfrica and until sikwazi kuyilungisa ke le impela ke izwe noma ke amazwe seAfrica angeke impela ke yazabombana I think enye into leyo Jacinta ka iraiser leyo ukuthi ke iPan-Africanism ayifanele yenzeke ezweni lasenengizimu Afrika kuphela kufanele amazwe wonke seAfrica akwazi ukukhuluma ngazwilinye akwazi ukuthi ke ohulumeni ke babo bababambe accountable impela ke njalo njalo mhlawumbe ngokucaphunela ke nyeke emsindo ke ethinta ke lolo daba ke lo noma i vision kakhulukazi ke for amazwe ke ase Africa ukuza kwazi ke ukukhula empela ke nonophale abantu bese beke ukufudukela mhlambe ke kwamanye amazwe but enye into ke futhi ukhiye lethi izo lase Kenya ne Morocco umnotho ke yayo ikhula ngejubane elikhulukazi but abanayo inselela ye undocumented immigration ngenxa yemithetho eqinile kuwona ke lamazwe okusho ukuthi akukhona nje kuphela izathu sokuthi ke kune immigration ingenxa yokukhula komnotho but also a lack of leadership emazweni ahlukahlukene yiyo legcina ke ngempela isinyu sisibalo ke sabantu abangena ngokungemthetho thina kwakho kuPaula ku 0604807164 udabakelo lo immigration kanjalo ke nokukhula kwamazwe seAfrica olunye kudabakelo lesethebeni umlaleli uyakwazi ukuqhubeka engeke lona siqhubeka nje naloke uhlelo nalapha ya ku TikTok wakumsakazo si live ngasokele sesikhathi masibuye ke idolo zethu sibheka ababili abathathu abatheke impela ke bahlala nazo ke inhlelo zalo ke nje uhlelo
1: uma une account ye money market yakwa Shoprite lo kumyalezo wakho ungabe unaso isiqinisekiso semininingwane ye account yakho uma ungenaso isiqinisekiso lesi isikhathi sicela wenze isiqinisekiso ngaphambi komhla ka 9 ku July 2026 uma kweqa lolu suku ye account yakho ingaba singcuphekeni yokuvalwa nokungenza ungakwazi ukuthumela noma ukhiphe imali iya esitolo sakwa Shoprite eseduze kunawe wa check out noma e USave uye ku counter ye money market uzothola usizo phatha umazisi wakho waseningizimu Afrika kanye nomakhalo kukhwini okhumene ku account yakho izinsiza zamabhange ezihlinzekwa yi-African Bank Limited, uShoprite Checkers Pty Ltd, ungumhlinzeki wezinsizakalo zezimali ogunyaziwe, FSP 7732, imigomo nemibandela iyasebenza.
2: Isikhulu nobhoko, umuthi OTT.
3: Ngiyabonga ke ukuhlangana no-Dr. Mpihli. Lokho ngaqala ukuhamba kuyena bengixakekile. Ngithe ngisohlangana no-Dr. Mpihli. Izinto zabuya zangcono ngasebenzisa izinto zakhe. Ngiyanthembisa ukuthi mina impilo yami iyashintsha. Lokho ngaqala ukusebenzisa izinto zika-Dr. Mpihli. Kumanje nje nalesikhathi se-COVID izinto bezinzima, izinto zingalungile. Ngixakekile ngenamali yonke into nje ihamba kahle ngibona nje yonke into iqaqekile
2: isikhulu nobhoko umuthi OTT uDr Mpihli inyanga mthandazi ekhonela ukukusiza ngezinkingo onazo ngamakhambi esintu uDr Mpihli uyatholakala eThekwini eSangro House third floor room 303 uyatholakala kulezi nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874 vuka ngosikhwili nobhoko vuka sithole noma ukuphi emhlabeni
4: sithole noma ukuphi emhlabeni
2: downloada i-app izwi 98fm
4: downloada i-app izwi 98fm
2: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile
4: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile
0: Sakaza ke wakho yezohlelo sigaqa amagola drive show soqhubeka nje sikubhekele kuyona ke imsindo yahlukahlukene nakulona ke usuku lwanamhlanje umlaleli uyakwazi ukuqhubeka bengxenye yalo ke nje ohlelo nalapha ku 0604807164 kanti ke sike sabona ke nalapha ya ku WhatsApp noma ke lapha ya ku TikTok wawo kumsakaza umlaleli ngena eshiya kono Paula nje kwakhe
2: Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Sithin

0: kumala ngayo. Kodwa moke waba nenhlanhla ke bakuthanda futhi shem bayalikhombisa uthande ukuthi ababekezeli bayashesha futhi ukushintsha uma kwakhona ichashazi nje elincane. Abakwazi ukulilandela ukuthi liqhamuke kanjani, bavele nje gqigqigqi same time. Bema entabeni ngawo. So loo nto ikhomba ukuthi ubuntu asifani nabo at all. Futhi nje kubuka amathuba emancane ngoba uma ubheka isimo sempilo indlela esemingayo, sicaca ukuthi omunye umuntu ufuna ukudla amandla omunye umuntu ukuze akwazi ukuphila. Akafuni ukuzenzela yena into. Le nto nje ngike ngahlukumezeka osukwini lwayizolo. Ngike ngaba nesimo la sokuboshwa ngo-2023 to 2024 ngahlala unyaka. Abantu abawumakhelwane bangena endlini yami bayidabhela izinto. Izolo ngibona enye impahla bayidabha. Isihlalo sasila endlini sesigugile wasilahla lapha eceleni. And uma ngisibone ngesibothi siphume kumiphi imizi phakathi kwalesi phambi kwayo. So loo nto manje mase ngiyilandele kuzofanele ngenze into e-wrong. Cause bona bayakwazi ukungena endlini yami ingekho ngoba bebona nginesimo esingxakile bazokela umahlanda endwane. Abantu nje bethu ubuntu abasanabo futhi ababudingi ngoba wazi ukuthi kumele acekele omunye umuntu phansi. And ike ngiyinothisile abantu balama wahlekelwa yinkinga nje ngisho umuntu ebonile vele ukuthi umuntu ethi ayazibonanga lutho.
1: Yeah.
0: And abantu abonakele kakhulu into ebuhlungu abantu besifazane abawomama. So le nto uma uyibheka ukuthi shuthi isizwe sethu nje siyafadabala siyaphela ubuntu ngoba uma konakala umuntu owumama ozele unkosikazi womuntu ekwazi ukusebenzisa iy'ngane ey'zele endaweni ukuthi zigange igangele yena. Leyo nto leyo ibuhlungu kabi ngoba uma isitholakala sehlelwa isehlakala umama kube ngazuthi awu umama kwasha kwacima engathi bemenza umuntu obe-right. Umuntu ngeke vele abantu bekusukele kodwa kusuke kunesizathu.
1: Ayino.
0: Ya, so nje abantu bethu abake bebuye lo nembeza ukuphila kuze sikwazi ukubuyisa izwe lisiphila. Njengamanje sizele iy'ngane ey'ngenakusasa ngoba iy'ngane yifitwa ngama-drugs bafihla bona labantu esithi abahambe. Benze yonke imikhuba begangisa iy'ngane, ekugcineni uma ugangisa ingane yami eyakho funa ibe right not yini le ibizwa ngani. So nje fethu ngiyabonga bengithi angibeke nje lo mbono ukuthi labo omama esihlala nabo ekuhlaleni abake bebe omama bayiyeke le ngqondo yabo engalo.
1: Ayino, sekuzwile, sabonga nje kakhulu. Sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli engena shiya kona uPaula nje kwakhe. Mina ke mzuzu sele bese ke sela phaya endabeni zehora ke lehlanu. Uthi ke mangubane ngiyakubingelela. I want to be a member of the party. Ngihlala eKatlehong. Mazuboko hostel ngifuna nje ukulwela izwe ke lethu. Uthi ke sesivulelekile kamehlethu mangubane. Nembuzo ke siphendulekile. Ngiyathemba ukuthi ke iseminingi ke futhi neminye ezokwazi ukuthi ke iphenduleke kushona ngilapha umlaleli. Mangubane mfethu ntambama siyakubingelela, cha kumnandi ukulalela ke umsakazo wezilomzansi ngoba ke sithola nje okuningi kulona. Umsebenzi ke wenu bafethu muhle kakhulu njengabasakazi. Siyabonga nje nakuyena kubaba ke uXabhashe. Kanjalo ke ne-management nje yonke yomsakazo wezilomzansi. Yimina uMr. Shoba wasendwedwe engena eshiya kona uPaula. Mangubani mfethu sigeqa amagula drive show ngiyabingelela ohlelweni somahashu. Uyabona nje into ethi once, uyabona nje mangubani into ithi once kwahlangana ke noMatamela definitely tone yakho iyashintsha. Uthi ke mangubani ngiyakubengelela ohlelweni somahashu. Yabona nje into once yahlangana nje noMatamela definitely tone yakho iyashintsha. I remember even ke isilo umisizulu ube ne-meeting noMatamela i-tone yaso yashintsha. Noma ke ubani nje mangubane oke wahlangana ke nobaba ke uMatamela ubuya ke sekhuluma ke very politely. Mangubane imali lemfethu alithezo linenkume. Money is a language nowadays, kusho ke uThemba uMakhalesondela wakambatha ulapha endwedwe laphaya impela ke kaKhasimbe engene shiya kona uPaula nje kwakhe. Hayi cha impela we uMakhalesondela bese ngithukile mawuthi uthi mina makwakhuya nje ngomongameli ithoni yami iyashintsha. Hayi cha uthi uma nje abantu benengxoxo nomongameli ithoni impela ibuye isishintshile. Hayi no, siyakuzwa mfethu, siyabonga nje kakhulu. Mangubani ngiyakubingelela ntombi ntambama, ngithanda nje ukubonga iMash and Mash kakhulukazi nalapha ekuyena kumangobe seZuma. Ngibonge ke lakho ngibonge ke uphakela umthakathi, ngibonge nje ungizwe muhle umsebenzi abakwenzele mfethu izwe mangubane selibolile. Siyabonga nje kakhulu kusho ke ubaba ke.

yebo masingena kanje kusokushokona ukuthi ke singena phezukodaba esiphezukona namhlanje ithe donsi pen ubhale inombolo yami ngoba phela into esiyikhuluma la nezenzeka usithima sothando ireality show izinto ezenzeka ngqo empilweni zabantu ezinye zazo imost yazo siyitomula lapha ku WhatsApp 0746542460 0746542460 ngokwakho ukuthi ubhale udaba lakho usho nje noma ekuthiwa yini ekuxakanisile lapho ofisa kukhulunywe nangayo emsakazweni ufisa nje ukuthi uboniseke ngayo vele uma lifakile udaba lakho uyayizwa le ndaba awuvele ukuthi ubani kwesinye isikhathi asiyifaki ngisho i-VN yakho uma wena uthe cha ingafakwa

kube yimi nje ngulihlaziyayo udaba la kodwa ngaphakathi sukusulaphekile mangabe bezokhuluma belibuka ngamaso ke ahlukahlukene. So khulileka ke mawusukuthumela mina kulo nombolo ka 0746542460 iza kumina ngqo. Ungathumeli kuleya ka TF leyo ngiyakutshela namanje. Ibuya ingaphathwa yimi. Uyayizwa indaba. So uzothuthuthula isigaxa khona. Lesi sigaxa sivele sibe isigaxa sibona omunye umuntu kanti leka 074 uWhatsApp uza ngqokini 0746542460 inombolo eza ngqoki mina ungabhala nje ngento ongayiboni kahle. Yes. Nento nje ekukhathazile. Namhlanje ku udabala namhlanje ngilidonsa khona ku WhatsApp kosi yami. Ngizothi ngibhalelwe ingane kodwa sikhulile manje. Yes. Izoveza udaba lwayo ikhula. Ne? Iveze udaba lwayo ikhula. Isikhulile manje. Kodwa noma singathi ikhulile manje. Uyabona ukuthi lesi silonda lesi samlimaza eyingane. So siyam affecta namanje njengoba ke esekhulile. Most especially mayisethola amaqiniso esethola ukuthi hayi bukwa kungenjeni. Uyayizwa indaba. Ziningi izinto ezenzeka ukukhula, ezinye zazo amanye amaqiniso ugcina ungawazanga ngoba abantu abadala imost yabo banezimfihlo ngale ndlela. Banezimfihlo ngale ndlela. Alright, lo mntwana usanda kuthola ukuthi ubaba wakhe omzalayo. So indlela atholakala ngayo yena kuma wakhe kwabekile kulihlazo okwakuyinto okufanele ifihlwe. Yes, kwakufanele ifihlwe ekhaya ingaziwa ngoba umuntu wayemtholisa umntwana. Nkosiyami. Waye khona around emdenini. Kodwa ke not emdenini direct. Yabe ifihle le ndaba kuhanjwe phezukwayo ukuze ingaveli kabi. Yena wakhula wazi ukuthi ke ubaba wakhe wahamba wamshiya wadliwa zintaba. Kanti ubaba ukhona khona around. Yes, maye khona khona around. Ukhona ukwenye ifamily. Kodwa uyazikhipha idingo zalengane through omunye umama okhona emndenini ukuthi okay ke sesilifihlile ihlazo lengane kodwa ngicela ukuyenzela idingo ngale. Only to find ukuthi lo wayethatha imali enza izidingo fanele ngabonze idingo zengane wayengazinzi wayenze zakhe. Wayezindaba ubaba uhleli nomndeni wakhe lowo lapha lehleli khona akayiboni akanjani baqhela nje from this family yoni hleli ngapha yena umalele thumele nje imali ukuthi oh mntanami la ukhona uyazi bese nomntana oh mntanami la ukhona nayekeleka. So indaba ke manje uyayazi indaba efihliwe inkosi yamavinking bakhona yedwa khona lo ayabalo yedwa lo ozolei putshuza kancane izigcina ifinyelele kumnikazi nomnikazi azaza be curious azafuna ukubuza azafuna ukugoba uthi hayibo lento phela ngiqala ukuzwa ngilomane ngiyayizwa ke manje ngiyayizwa hayi kwazokuba indaba igcina isihlalile etafuleni uthi hayi kunje ngoba nosidadelo esezifunela yona. Kodwa manje inkinga yakhe into ebuhlungu imphethe kabuhlungu. Uthi sisidoda into engihlukumeza kakhulu ukuthi sengiyazi ukuthi nginabafowethu nodadewethu. Ma ngibabona abeve be-right empilweni. Mina angishizili kanje ngapha. Only to find ukuthi hawu babaye ukuthi wayengilahlile. Wayenza. Ngale ngasese phela ngoba engekakwazi ukuthi come to shoe ngenxa lento eyihamba phezukwayo yo iyakhala ingane.

0: sisola uJehova uyabona makunje asiqhubeke nohlelo ningamkhohle ukumlapha lo bhuti ukuthi asimele sikanje wenze njani ngoba naye manje uyangena kule topic ungena ngempela uyakhala kwena 0604807164 nomuthi 0638208448
1: Hey ngibini nyere toto hey yazi lento kuloma ngayo izinto ezibhlungu ezisithintayo mina toto rana msazo wami ngaba nginengane ehlala ekhaya konina Yabona mhlambe ngicene ukuyifakela imali enyangeni ephelile. Ngathi mangiyifakela imali engango-R400. Kodwa yafika enganeni, yafika seyo-R300. Ngenxa yokuthi ngiyikhipha ngonina. Kufanele unina kube uyena akhiphe imali. Waze hamba lapho ingane useyinikeza o-300. Sengikuthola enganeni ethi ingane inikezwe 300. Angikutholanga futhi ngengane ingane yakufihla lokho. Ngikuthola sengikuthola ngodade wabo. Emva kwalokho ngithola ama-message angithukayo ngisho ngingangela nginikeza ingane u-R400 ingane izokwenzani. Yabona phela ngatideka ikhanda ngathi hayi angisazi okufanele ngikwenze. Yabo. Ngoba uthi uyenza kufanele nokuthi kawenzi. Uyenzi bekube yicala futhi. Kuhlungu indaba lezingane zethu eyiphila konina. Ngoba onina bathatha imali benze ukuthanda kwabo. Ngiyabonga msakazi.
2: Simpimelele ezweni ngoma nongkhalisa ngale yase ukhumbule ekhaya abo ngale makhala ngoko ntoto ayi ayi ayi hawu nkosi yami eyi kumnandi eyi gogo yabo ngoku kanje leyo ngangiyibuka live hawe ma ngakhala inyembezi sendlini hawe ma ngiyabonga mina esweni inkosi ibananzi kude ngcuba dabela le mwati amen
0: alright Hey guys, magit. Sengizama ukubala le yaba manje ngifaka ishow sekuyimina futhi ngizama ukukalculator ke manje toka lo budget ngebuti imali yakho phela ngeke yanele yonke lento. Wenze njani ke manje ukuthi usurvive phambili? Akukwazi. Yabona akukwazi ukuthi ungafike uhole 4.5 phethe calculator. Urent 1.2. Bese ufake lingani let's say ufake 2000 shutu sana no 1.3 lo 1.3 iwona obheka ngawo inyanga yonke ugibela ngani hayi mina ngicela ungithathe ungibeke noma usuvela uculo komashonisa uma ufake 1.5 usana no 1.8 ngenyanga ningixolele yabo into ezongenza ngihlale kulolu daba labhuti ingoba ngizama ukuveza ukuthi nokufaka imali kodwa it's not enough ngoba uzogcina kwawena ungenalutho kanti uthothi le mali ayizenzi kwazenza izidingo zengane mhlawumbe sebayifaka kudala esipunini idlela ukudla ingane bayikhipha ngisho encincini bayifaka itiye ngiyakulinganisela ngendlela ezinye iy'ngane zi-strong ngayo talking from experience uyikhiphe ekuseni wazi ukuthi uma uvuka nje ugaxa iparish angizwani I am talking from experience lento engishoyo ngane encela itiye

0: ngane ekhishwa ingene ekudleni meke nje yakhombisa ukuthi iyahala idla impela ifakwe ekudleni ngapha wena ingakho ngithi ubhuta kangichazela ukuthi yonke lento uyenza kanjani kulo 4.5 ahola hayi kabi ngifuna ukumuzwa nje ukuthi isimoyeni esikanjalo ithini into abhale nje namhlanje futhi sokhulula kahlahle futhi solanda wena maketangweni nanokuthi simbonise ngoba nje mina ngokuqala ngake ngibuza ukuthi kade le ngane idlani ngiyazi mina ngake ngifune ngisho iyilipho siyami ngoba nginjena mngaje akuthenge mama ngolunye usuku unginikeza iyilipho naku ngiya kuma short time ngifuna ukukhombisa umlungu iyilipho ukuthi angangixoshi ngiyayidinga le mali umlungu ufuna iyilipho zengane ngithenga ngazo hey mina ngeke mina bazalwane ngaye kuqhamuka into i-calculator angayishaya ngendlela siqhubeke siphale 0604807164 noma 0638208448 kumsakazi izilo mzansi.
1: Mamanga tangyali ngelena. Ulali la. Uto uphala ngalo bhuti ondla ingane ngo-2000 abe afake ngo-1.5. Ngisho ukuthi yena ithandi ngenakhe wenza konke for yena kodwa uma wayo-ke usethole nje i-jackpot. Ubhuti le into engamsiza naye ungaphezu kwakhe nayo wena nangayimkwenza. Kodwa ngokuthanda ingane yakho uyakwenza ngikhona nje wena kuye akubukeki ukuthi ingane yakho yenze inkato kodwa akakathi sisi ngizacela uyongibophela i-maintenance afike abone usisi lokuthi i-maintenance cot kube kuthiwa kayinikeze emalini ngani khombede iholo liyabhuti ngiyabonga
0: nakho kokunye ngithi ngiyambuza nani nilalele futhi engiyithandayo uthi angigibeli mamdodo ngihlala eduze kwendawo engisebenzela kuyona ngoba ngiyadayisa esitolo sezimbiza sikafaro shuda alright siyabonga abona le information osinika yona kodwa it doesn't mean ukuthi uma ngaba ugibeli sifanele usale ungena ushusheleni no angizwa siyakwamukela ezweni sawubona umsakazo sawubona
2: Yebo.
0: Ngani ngivalele umsakazo khona sizozwana.
2: Njani. Usenami.
0: Ngilalele, ehe. Qhubeka ngilalele.
2: Usenami.
0: Ngilalele but qhubeka.
2: Yebo, ngiqhubeka. Hello.
0: Silalele but.
2: Ngiyathanda ukuzwa ngiyathanda indlela okhuluma ngayo ngiyathanda nabasakazi abanye ngiyathanda futhi nomndeni esikhuluma ngayo ngisemawuta nami usenami
0: nginawe buti nawe sengicela ube nami emsakazweni hayi mamdodo nginomntwana owalahla uma wakhe akalazi uthando lukamama akamazi noma utshantoni kungoku maye umama uvamise ukuthi ayibo niyamfuna kodwa hayibo angazekele inzima mamdodo mina owami kundodakazi isiyasebenza wabuya ke emsebenzini kuyi-Father's Day wathi ke ngaze nganomona wemama kanti ke ngibona iy'ngane zihamba nobaba bazo bangibuza ukuthi ke kona ke wake wazithanda nje ubaba noma ke wakwasithanda kona ubaba noma kakazi asithanda kwayekhona-ke loko bakithi hhayi funa uvela ukuthi nje owu engeve nithanda ungabisayitshifisa nkosi yami
3: 0603-820-8448 Dr. Vicious. Right. Ngiyacabanga ukuthi ngicabanga. Mhlawumbe khona abangakwazi. Ngibethe umama. Ngiyakwazi. Ngiyakwazi. Ngiyakwazi. Ngiyakwazi.

0: Catherine yabo lengane ehlangene nekola kola ikola le ntombazana nithi uhola ngale msebenzi 4x4 manikiniki 4,000 manikiniki lokho kwenza kwanele kwayivela kuthi imali ayenele ayibu kuze yaney'ngane zethu zamantombazane ngane zamantombazane cela nikhuzeke kwanom iqola lelo uphuma esiqoleni ekwazi uba njalo umkabayo lo wantule emawoti amakatule phuma eqoleni utoto yaxabisa ukubuya esibili yabanje bekujulisa leyo yonke into ingijulekisa amakhwapha angadlali abafuna iy'ngane zethu angadlala ngabantu yabona uto uyi-understand ayo ngiy-understand nami ngoba anivele lapho nomfana yedwa yacabanga esezothola iqola elifana leyo ntombazane uyedwa analiqola yanami ngingathandi amaqolami nginamantombazane othu baseqala wenza ubuqola nje ngiyachazela aqala wenza ubuqola ngoba ngase ngibe iqola konto engithanda umncane sana zenhliziyo yami kodwa ufundise umama wangempela
1: 0604807164 sikhona naseyingcingweni bakithi sikhona asikhulume nje lento sivuleleke asivuleleke nabanye sibavula amehlo khona ubabothe awukuye ngasemenzi yazi khona into ekuthiwa i-family court anisandali ningani madoda nina ngakhona sawubona izwi
2: yebo sawubona
1: yelo
2: ngikhuluma nomadema semivile
1: ngiyakuzwa
2: hhayi ngekhe mina ngithi ubhuti lo udlala lolu osisi lo udlala ngalo bhuti
1: Ulungile
2: 1,000.
1: Manje wakuthiwa angayifake ngaphelela uyizule le?
2: Ngiyizile, kodwa manje ngeke. Udlala ngayo, mhlampe kukhona la ibuye ngakhona imali, akathi ukufikisisisa kahle.
1: Kulungile, ngiyakuzwa. Bakithi. Kanti wena wawuthe nentombazaneni sikhathi ushela wawuthe mina mali noningi or wawudeka itafula ithini into ayi bakithi kwaze kwanzima 0604807164 ngiyabafuna nabane-experience yale nto ke sikhuluma ngayo bathi mina am walking leyo nto leyo njengamanje
3: sanibona ezini lomzantsi nami nginenkinga ngayazi ngasobanjani ekhaya ngenza konke angisebenzi ngihola igranti kodwa abagculisi kangazi kufanele ngikwenze anginandawo anginayimali yokuthenga indawo if nginendawo ngabe ngiba right ukuze konke okwenzakayo kwenzeke ngendlela engifisa ukuba ngayo impilo engiphilayo inzima anginabazali anginama anginababa ngingedwa nje namhlanje ngifica imali ey'ngane zami yokugcina ekhishini akekho ozuthi uyazi kodwa engikushilo ngithe ngizozama ukuthola amasenti ngihambile enyangeni uzoyikhipha loyo oyithathile izomkhulisa ngobani ngiphatheke kabi ukuthi iyakuthenga ukudla kodwa abamukeli ngolimali.

0: ngiyabingelela mamdoda. Ay lo bhuto okhishi othiwa imali othi mama ikhiphe imali kuthiwa ayiphelele mabe ngabanga u-2000 iphara lela abe athandana nalo iphara imali idli utshwala uyidla na mhlawumbe uyidla nendoda enye akamyeke athathe ingane ayondlele kubo ayinika igado kuma wakhe ayondlele kubo kwakho mfana ayikho phela le nto kudlalwa ngaye ngiyaxolisa ungazisho
1: sabona wesisidodo ukhuluma nontokozo ngingokamthethandaba isibongo kukhona nedliso la ake phalaze lo mjita ngiyacela waziswa ngey'nyembezi zengane sisidodo ngiyayazi leyo nto
2: sanibona sisidodo nomlaleli mina ngithi-ke akake ame ukondla khona ezoye court bese-ke zishintsha izinto uyaphuza lo sisi noma ukuthanda izinto nokuglowa cha kabe nesibindi nje agrinyitshe akangayikhiphi-ke imali
3: ake ngibingelele sisidodo ngibingelele dadewethu usihlahla samabhinca lo ongasho nje naye ukuthi hhayi ungongoma ungcobo umapholoba ulaye maran hile luganda ngibingelele nabalaleli sisidodo ake ngibheke la ohlangothini lamadoda lendaba yokusafarisha kwabantwana cause of ubaba ethi ondla kodwa kube khona lokho ukuthi yena uyondla kanti akondli lo ewele ezandleni zakhe imali yomntwana thola lutho uyayigodla ikabili-ke lento imvamisa labo sisi othola ukuthi sebahlukana nabakhwenyana beney'ngane inomthelelo omubi loo nto uma uzothi ufuna ukondla umntwana cause umntwana usuke kuyena lowo mama wakhe wena ngesikhathi ufaka imali uyifaka kuyena lo muntu ongasabambisene naye eseniyitshela ukuthi nihlanganise umntwana kanti yena usenihlanganise ukuthi ukusenga ngomntwana inkinga ifika ibelana-ke uthole ukuthi ingane isiyasafarisha abanye njengoba sengichazile isafarisha eyikhipha umfowethu imali ubaba wengane nombaba wey'ngane ngenxa yokuthi lowo muntu kukabili sometimes uthanda izinto sometimes usethole ithuba lokuthi yena kunemali emngenelayo nje every month ngalezi ngane asobheka phela lana sibona isibonelo kula kule mali yeqolo ekuthenini nayo abanye babo abasayiholeli iy'ngane bayiholela bona ngoba uma ngabe iholiwe sisi dadewethu nani balaleli leyo mali ubona ngabo sisi ngelanga lomholo abanye bebhubhuza emgwaqweni behambe becula bedidizela bevikwa izimoto kodwa ephuma ekhaya ethi yoholela abantwana yilapho-ke la kufanele sibone khona ukuthi osisi bethu laba esithola nababantwana banenkinga kakhulu yalento yokuphenduka iy'nkantolo ngiyezwa ubhuti uyalibeka udaba lokuthi yena bese ethi uma ikhipha imali inani laleyo mali ade yisho bese kuthiwa imali ayiphelele imali-ke esuke othandweni iya emntwaneni wakho ayinaso isamba ngoba ngisho ungaphethe lutho esandleni ingane yakhe iyajabula ukukubona iya-understanda ma uthi hayi mntanam ngizokubona anginalutho namhlanje so la ngize la sisidoda kulabo othola ukuthi-ke abasayikhiphi ngisho ukuyikhipha ilezi zimo kwezokuthi-ke lo asuke eyisa kuyena sekukabili useyakalelwa uma ikhipha imali le esemandleni akhe sekuthiwa yincane uma ngabe ethi cha amandla anginayo uma ungenawo amandla okondla nengane ngeke uzuyibone cause isikhathi sama

0: manje sekuliwa ngazingane yabo. Ziningi izinto ezibanga izingane igcine zinencindezi ngoba kuliwa ngazo, kwesinye isikhathi abanye bafuna ukugaina ngazo without ukuthi umuntu ecabanga ukuthi into ayihlanganise nalomuntu uthando. Okay, fine, more honest, asathandani, into esihlanganisile nalomuntu ngabantwana noma ngomntwana. Uma ngabe uzofokusa kuleyo nto uzokwazi ukuthi konke okuthola kuyena wazi ukuthi akusahlangene nawe sekokomntwana. Umuntu ubaba uma ekude mhlawumbe senomamkhulu, umama weingane engasekho, mhlawumbe isondlo salezo ingane zifikela kulomamkhulu zingadlulele einganeni. Ngiyamsola lo baba naye ngoba isikhathi esiningi fanele ebe nakho ukuthi noma engezukukhipha lo mali kodwa exhumane neingane, exoxisane nazo, bantu bam nise right, nikutholile benginikeze khona, ngakunikeza umamkhulu wenu. Zichaze ingane, zingazi ingane ziwele esonweni sokuthi ubaba angadakasa sinakile ngoba usenomamkhulu. Zigcine ingane zenza ukukhohlakala ngoba zithi zifuna impilo, ngoba sekwaba namalungelo ukuthi ingane zethu noma ingadayisa ngemzimba lokho kuyilungelo lazo. So kunemalungelo agcina cindezela abobaba ezinganeni zabo ngenxa yemithetho sisekelo esingene yadevelopa ezinganeni zethu. Ngoba lento yokuthi uzoyihlalisa nomfana ngokuthi unikeza imali aza akuzalise enze yonke lento leyo ngokuthi isupporta uyithole ekhaya, ezinye izinto okufanele ngabe ayingeni emqondweni wezingane. Uma ngabe ngisho ungenamali uyakwazi ukusondela enganeni yakho uyinike uthando ungenalutho. Yazi ukuthi ubaba ungithande ngenalutho, ngoba uma uzoza ngendlela ukuthi wena khona uzoyipha khona ungenaso isikhathi sayo. Nalokho kuyofana nezeleza enganeni ngoba ingane idinga uthando lomzali, ubaba, umama. So uma ngabe lento mhlampe abanye abezukizwa kodwa abanye bazoyi-understanda kangcono ukuthi uthando lomzali ukusondelana nomntwana, ngoba ukuphathisa usuke wena usugcina icala lokuthi ngazala kufanele ngondle, kanti akugcini lapho. Ingane yakudinga ukuthi noma kuthiwa kwesinye isikhathi ukuqhamuka ubaba uzoyipha esandleni ithi ngiyabonga baba, uyihage uyigone. Lokho kukhomba ukuthi ke lapho uyindoda ngampela enakekela izingane zakho, ngoba yonke lento ebanga lento sesidodo oceda ukuyidlala mntakama, lento isinikeza esinye isithombe nathi singamadoda ukuthi asike sithi noma siphosele ingane kodwa sike sikwazi ukuxhumana nezingane ngaso sonke isikhathi, sixoxe nazo, sikwazi ukucommunicate nezingane zethu. Ngoba lento zona zazi ukuthi ubaba akasizi ngalutho, kanti uyayifaka imali kumamkhulu, mamkhulu wenza izinto zakhe, izingane zezithatha inqumo erong ngoba yibona ngathi ilahliwe, kanti nathi besingakwazi ukuthi sibe opposite nazo. We thought ukuphathisa lokho kokuthi nayi imali ngoba kufanele ngondle. Ingane ayondliwa ngemali kuphela, ayondliwa njengemali kuphela ingane. So nje iziningi izinto okufanele sizibhekela sesidodo ekhipha ingane endleleni, gcina sithi ingane ayihlonipha ilaleli, kanti ingane ishawa stress sokuhlukumezeka okucashile. Ngiyabonga sesidodo, uNkulunkulu anibusise.
1: Sawubona sesidodo, njani? Makumedela intozulu makamancinza. Ngithi mina hayi, kodwa ubani khokha imali engaka ibehola imali encane kanje? Ugqubani ngani umuntu? Udlani noma kuthiwa akagibeliki uzodlani, ufuna agqoke phela noma umama uphinte incane phela mase nibe 4.5 ayi ngempela funa i-family courts alungise ngekhe udlane ngaye. Hayi dalo sisi nje kushuthisa umdla ikubo ngemalinga yomfana, funa umfana phambisini awanyusa amasokisi abuze nakumantu ukuthi kwenziwa njani wakutsho udlala ngaye. Ngabe basathandana bona noma usedlala ngani uma izibhola lakhe bakithi? Ho khona into abadlala ngabantu ukuthi ingane umuntu iyondle ingane udayi adlale ngayo. Ngithi abantu bengu 500 athi imali kungonkulu umyabongele ku 1000. I-1000 li-right la ingenisa iminyaka kahle kahle. Umfana intombazane nje idlala ngomfana, umfana nje akayi-family court alungise izinto. Ngeke it's too much. Give me a sister.
2: It's 21.

0: za hayi ukuthi akasebenzi umbuzo wami ngawubuza ngayo ukuthi ke eyakhe imali yenzani hamba ke niyobuza enkantolo kanti ukhathazwa yini mothi ngani izolamba uyasebenza futhi hayi hayi angisezwa ke mesebenza kambani enkantolo enkantolo kuyahlukaniswa lapha yani anyahlukaniselana lapha na awusondele ngakhona
1: so wona resistant Hayi sister, into ezinjengalezo ngingomunye wabo ophuma kuzona. Kodwa-ke kulula kakhulu makungenzeka. Ubhuti angifonela kule namba, mina ngingakwazi ukumsiza ngoba nami ngasizakala. Kodwa nginenkolelo yokunye. Uzoba ethi ubhuti makukhulunywa kumba mekwacabange ngane ushawovala uthi neqe wajiswa ngazo iy'nsila zengane yakhe kodwa nje ubhuti ngiyakwazi nokumsiza nokangifonela ngiyabonga
0: sawubona kwizinto mzansi kunentombazane okuthiwa-ke washigama awunkosi yami hayi lolu daba angicabanga ukuthi kumele kube nendlela oluthula ngayo umntakababa angikwazi mina ukulufunda emsakazweni ngiyaxolisa nokungaliqedi but li-involve igama lomuntu li-involve indlela asegebenge ngayo abantu ngiyacela bandla ungaya emaphoyiseni and do i-affidavit and then-ke ithi uma isiyenziwe i-affidavit ibisiyalethwa la emsakazweni abaphathi bayi-approve ukuthi-ke singakwazi ukuyifunda emsakazweni then ngobe sengikwazi ukuthi ngiyifunde nami asikwazi ukwenza kanjeni kune-management esiphethe ey'ntabeni ezikanje futhi especially uma seyiphathe igama lomuntu ngiyacela nkosi yami uya nje emaphoyiseni wenze i-affidavit ubuye naye i-affidavit idlule kubaphathi bayabakhona from 8 kuya ku-4 uye kubaphathi uyoyihambisa i-affidavit and then emva kwaloko-ke yibona bazoyiletha la e-studio ngendlela yakhona ukuthi-ke i-allocate ukuthi ngesikhathi esiwukuthi iyafakwa ngesikhathi esiwukuthi iyafakwa nathi asiziphathanga mntakababa linegama lomuntu inkinga ngiyaxolisa nkosi yami kodwa nje linegama lomuntu nangendlela-ke ukuchaza ngendlela ugebe engasebenze ngako well siyabonga kona ukuthi usixwayise kodwa-ke this is not the platform akwenziwa kanjena akwenziwa kanje kuthule la ukusisa unqobile front then uzolithatha alidlulisele kwi-management management uzosinika i-go ahead ukuthi sikwazi ukuqhubeka nayo futhi only if kune-affidavit eshoyo but nje ukuvele nje gaba lo muntu oh uzobuya zolisa umsakazi bese ngithini mina ngodaba engenaso ngesiqiniseko salo mntakababa ngiyaxolisa kakhulu 26 minutes to 11 kumsakazi ezilomzansi ku98.rfm silo sikhuphuka nalolo daba silo sikhuphuke naso sincenga sizama nokubonisa abanye ukuthi kubaluleke ngakanani ukuthi noma uyifake imali kodwa iba ingxenye yayo umntana kuba nzima-ke uma ngabe kusanomntwana omncane njengayo ubhuti lo na-one year ningeke nikwazi ukuthi nibambisane ngoba le nto ifuna nibambisane nomzali ukuze ingane ikhule ngendlela okuyiyona
2: ninjani sisitoto hayi nami cha ngiyala angisona isazi semthetho kodwa ngiyala usisi indlela aganga ngayo wonela ngempela abanye besifazane abaney'ngane kobaba abahlukene nazo abazondlayo kodwa ubhuti uma engahambe enkantolo inkantolo ibheka yena ukuthi yena ingane uyondla ngamalini njengomama wayo ubaba wayo yena uyondla ngamalini ibali na inkantolo nokuthi futhi kukhona no-500 banibani wegranti lo holwayo inkantolo izofuna i-percent lakhe i-percent likababa wengane plus igranti kahulumeni ubhuti nje into ezomsiza ukuthi aye enkantolo lapho enkantolo lapho eqondene nesondlo sabantwana inkantolo izofika imhlaziyele mhlampe futhi inkantolo izofika.

0: iyehlisa imali ngale ndlela angalindele noma wayo ngayo. Shuthi uyitshena ukuthi akazi lutho, akasoza enkantolo ngekakhipha imali engaka isikhathi singaka uma azi ukuthi kukhona inkantolo ebhekelele izimo ezinjalo. Akaye yena enkantolo nje aphume estressini, ahamba enkantolo, inkantolo izohamba ibiza uma wengane yona. Uma wengane eze ibuze inkantolo ukuthi uyasebenza, uma esebenza uhola malini, asho. Bese kuthiwa ke wena umbaba wengane faka u-10% enganeni, nawe faka u-10% plus i-grant. Baningi abantu ababe ney'nkinga njengalezi, basizakala enkantolo, babatshela abantu ukuthi hamba enkantolo. Angaze yena athi hayi ngizohlala ngingayondli bese ngibopha. Akahambe yena njengoba wengane o-responsible aye enkantolo. Nkantolo, kosenkantolo, nginenkinga enje, nayi imali engiholayo, ingane enginayo ingaka. Ngoba futhi inkantolo mhlawumbe ingazimlekelele nokuthi ingane yenziwe i-DNA, ibhekwe ingane ukuthi eyakhe ngempela yini, ize imlekelele nokuthi imali leyo ayikhokhayo yehliswe. Aqhubeka abe nobudlelwano nengane, aqhubeka ayondla ingane ngaphansi kombandela wenkantolo. Ekhaya ziningabi iy'ngane emndenini wami ezondliwa ngenkantolo. Ezondliwa nje enkantolo kuze kufike iminyaka enkantolo ezoyibeka ukuthi ingane uma isingaka-ke iyaphuma esandleni sokuthi uyondle wena babayo. Kuze kufike leso sikhathi zondliwe. Odadewethu babenazo ingane ezondliwa enkantolo. Kusukela khona lapho ukuthi hhayi kwenye inyanga ayifaki, kwenye inyanga angayifaki, kwenye inyanga afake encane. Aza suke usisi wami omunye ahamba yombopha, bese kuthiwa kwase kuthiwa wena uwondla ngamalini ingane. Nawe phele yakho, nawe njengoma wayo, wena uwondla ngamalini? Inkantolo izomsolvela nje ubhuti ingane, imsolvele kahle, yonke into yenzeke kahle.
1: Hayi, kahle sisidodo. Ngokubona kwami usisi yena uyiphara kahle uphanda kuyena ubhuti, ngoba ubhuti ubonisile iqiniso lokuthi ayondla ingane njengengane yakhe. Ukuthi ukhokha malini akunasidingo lokho, kodwa nje okubalulekile ukuthi ingane yondliwe ibe right. Kodwa manje usisi seyivezile kahle yena ukuthi uze ngobuphara kubhuti. Ngiyabonga sisi, usinazo lona eThekwini eSignal.
2: Uhleli noThandeka, isitimela sothando.
3: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
4: Uma ushushwa iqolo, izinyawo ezibuhlungu, ama-ulcer, izinso noma uphelelwe umdlandla ekamereni, thola i-TEF mouth spray, i-TEF detox, blood circulation kanye nama-tonic abesilisa nabesifazane avuselela imizwa. Ulangazelele, siyatholakala eThekwini e-Corner Queen no-Grey, e-passage eseduze no-FNB. Bheka amastebhisi asemnyangweni weglasi ngomnyango wokuqala ka-left, kanti emakhemisi kutholakala i-TEF mouth spray ne-TEF detox kuphela. Ngemininingwane 078-494-7274 kiphinde 078-494-7274.
5: Iwona lawo manzi angena emzimbeni abesiya repela kunenkinga khona, ngenze ukuthi unama-ulcer izilonda ezingaphakathi esiswini, thola nge-TEF mouth spray noma nge-TEF detox. Yona izokusiza kakhulu ukupholisa-ke lawo ma-ulcer, ivula inhliziyo nalo ngakuthanda ukudla. Kanti i-TEF mouth spray ngiyithanda-ke ngoba noma ngabe kuthuba nje umkhuhlane njengamanje, iyona ngezokusiza kakhulu. Umkhuhlane iyawupholisa nakanjani, nalo othi-ke sowumqine kakhulu yena sithole ke-TEF detox, iyona ezokusiza kakhulu. Kanti uma ngabe unenkinga yezinso, iqolo, izinyawo ezibuhlungu, uyagqagqanjelwa kumanje namathamba, amathumba yakubamba ovo indawo, thola i-TEF detox ngoba iyona ezokusebenzela. Sibonge incomo ufakazi abantu abathula usuku nosuku ngayo imkhiqizo ka-TEF. Phone usahlaleleni engabe uyozitholela eyakho ezokwazi ukuthi-ke ikwelaphe uma uzibona ukuthi kunenkinga ezahlukahlukene okungenzeka ukuthi nasesikhumbeni.

0: Molo molo sisidoda. Njani? Maphole wabale maut. Sisidoda ngiyakuhlebela mina. Since ingane encane. Nangini 1000. Ngisasebenza. Tjale ngiyanga 1000. 1000. Yeah. Kodwa futhi okunye nokunye kuthengwa yimi futhi. Ngokuzokugqoka yonke into imali iseceleni nje yokhesh egada noma yini nje kwa-1000 kaphela umsebenzi ke thiye sekuphela umsebenzi kade kuqhubeka nale 1000 ngayibuka le nto uthi okay ngoba vele yena asebenzi ngase ngishintsha sengibotha isimo phela sisekho kahle manje income isincane ayiseke income ngase ngishintsha ngathi 5 ngathi half bathi tiyakwitikwitiza bathi uyakwitikwitiza ngathula ngambuka nje ngaphinde ngathi 5 ngathi 5 wathi bhali list bhali list zezinto ebhali list kodwa futhi ngibe ngiyithengele ingane iy'ngubo zokugqoka eceleni ubisi yonke into eceleni ngikhuluma ngokhesha nje osesayidini eceleni nje ogada noma yini nje noma umkhuhlane ingane uma nomkhuhlane akwazi ukuthi abe nemali yokuthi ayise kadokotela. Oh, wakwitiza waze wayithulela kwasho ukuthi uyayidlalela nje la kumena. Wakwitiza washo ukuthi ha kufana kuthela amanzi emhlabeni wedada phosa ngo-5 phosa ngo-5 angisebenzi kodwa ngiphosa ngo-5 ngiyayithengela iy'ngubo zokugqoka ebusika ngokusubusika nje amashekisuthi yonke into ngayinake yami ingane mina ngiyayithengela ehlobo ngiyayithengela futhi zasehlobo ekreshi imina ngikhokhelayo futhi ekreshi ney'dingo zakhona ekreshi yonke into lena ngicile imali seceleni nje lele egada noma yini nje yayo isondlo nje into ephathelene nayo nje le no 5 lo hawu sothula du usathamba ubanana thula du asakhuluma lutho manje phosa ngo 5 senze incane ina 4 years manje 500 angimove angikhuphuka angihle 500 yabonga sisidoda singadlala abantu besifazane phela mina nje ngiyenza okulingana mina kodwa ngeza show ukuthi yami ingane ngiyakuhlupheka ngikhona ngiyabonga.
1: Hayi sisidoda kanti futhi usisi uyasebenza ngiyaxolisa ukubuya kabili kusawuthando lwethu guys kanti usisi uyasebenza. No, this is a punishment. Usisi kushuthi usamfuna ubhuti umfuna back. Uyazi ukuthi uyamfuna because uyazi ukuthi angithi uyasho ubhuti ukuthi bekade engayifuni imali yena sikade sathandani bengadimandi lutho. Manje siqale ukudimanda izinto ngoba sekukhona ingane and bahlukene. Mhlawumbe ubhuti usisi uyamfuna ubhuti ukuthi babuyelane. Kwazi ngeke ukuthi ungathi usebenza ukufuna 2000 we support yengane. Hayi ake baqoqe behlalisane phansi. Mhlawumbe mangase ubhuti asondele phezulu kasisi. Asondele nje ukuthi akhulumele phansi njengogayi uzokwenza ukuthi inkinga kasisi ikiphi. There's sort of punishment kulento lena. Ukuthi sisi uyasebenza there's sort of punishment sisidoda. Ayikho into enje futhi angaze ngizengizwe because ngisho enkantolo umuntu engathi bayafika inkantolo ingafika iyehlise le mali according to i-salary yakhe ayithola monthly. Ayimvumeli nje ukuthi anganika usisi 2000. Usisi uyalwa uyayazi futhi yale nto ayilwelayo uyazi ungathola ukuthi ufuna ama-LBs niyangibuza njalo ngeke ngisabuya sisidoda kodwa nje yho.
2: Shithi ushukuthini ushukuthi ufuna ukuthi angabi namali to a point where lezi ntayemenzela zona angazenzela omunye umuntu.

0: kodwa ngiphatheke kambi sisidodo ngoba ngazi lengane kwaphela ayisena baba manje ngoba nobaba naye ungakumamncane naye angazi noma uyamsaba noma yini hayi angazi ngasisidodo ukuthi into enzoyithini lengane uhlukumezekile ngoba ngiyitshele kathi makushuthi phela usenaye ubaba wena ngeke usambona futhi yayibo into enjalo ngoba vila kundle wamshiye no-3 years angazi ukuthi into enje sisidodo ngayithini angazi ngisadidekile ngoba nengane nayo ididekile ayazi ukuthi izothini uma kuthiwa hhayi ngabe seza lapho ehlala khona ubaba wakhe uyabonga
1: sawubona wesisidodo nabalaleli emakhaya hayi mhlawumbe uzothukuthi ayi nangiqhamuka ngiyaqhamuka phela ngaleso sikhathi ngibona ukuthi hhayi nangake ngifake ulamu ngingifake nangesivivaneni ngizwakale ukuthi hhayi ngisawuyena umlaleli wezilomzansi ngithi mina wesisidodo njengoba ukhuluma nje indaba yalo sisi odimanda imali engakha kuba kwengane eyo ngithi mina wazanenhlahla bolo sisi iqolo ngalana okay kuyenzeka futhi abayithola ukuthi umuntu uyasebenza u-370 uyawuthola imali yomholo bese kuzoba imali yesaphothi yesondlo sobaba wengane ngithi eyo wazanenhlahla bo yena lo sisi wazanenhlahla bo hhayi ngiyafisa mina ukuthi ngelilanga ukukhulume ngathi-ke kubaba bey'ngane abazenzela yonke into like njengami nje mina anginandaba angifoni angifuni lutho sengahlaza ngedela nje sengamukela nje ukuthi nje ingane ibhekene nami imina engaziyo ubusika nehlobo ukuthi fanele ngithenge iy'mpahla imina engaziyo ukuthi ingane kumele ithengelwe i-uniform imina nje konke like nje okucabangayo sesidoda ukuthi okay ma ngibuza isimo siyabheda kodwa ekugcineni kumele ngizame nomilodi amadesi okuthi ngidle naleyo ngane yaleyo ndoda leyo ngiyacela nje sesidodo ngelila ngokukhuluma ingathi inquthovu lomama bey'ngane abayiqhubekela nempilo nje mina umbaba wengane ingane yami inababa nje ina-9 years lokhu ngamugcina ingane iney'nyanga eziwu-4 ekhiphe isondlo sengane emva kwalokho akaphindanga up until njengoba ingane nje manje intombazane isina-9 years ngiyacela nje ngelilanga wesisidodo cela uzivulele nje leyo topic iy'nquthovu zomama bey'ngane izinto ey'ngenasikhathi yabona nini last year uye wafona wathi ingane uzoyithatha izovakasha kuyena ngazithule kanje kwathi kushaya iy'khathi zakhisimusi angithi uyena umlisi kumele ngabe useyangilandelela ngokuthi hhayi ema wakhe ngizokufakela imali bese ngilethela ingane ngabona ngosayilensi nje ngosayilensi mode nami ngayithulela nje ngazibukela anginasikhathi so nje usisi nje lo akangadlali ngomuntu wabantu akangadlali nje akangadlali nje ingane yomfazi ngoba nje hhayi ubhuti uyalenza iqiniso into akumele ayenze ngoba asho ukuthi lo akaneliseki umnikeza isandla yena ufuna ingalo yonke kahle kahle nje lo sisi nje sho ukuthi nje usedlala iy'tokofela khona ney'tokofela ay'dlalayo uzosala behind ubhuti uthi yambona mhlawumbe usethenge nanesayithi mhlawumbe useqedile nanokulungisa kubo ugeli nje lona nje hhayi sekuyibhizinisi lela lenzayo ngiyabonga sesidodo ngicela ukungazisho nje kodwa nje ngumlaleli nje wezilomzansi ngumlaleli nomthando wezilomzansi iy'nhlelo zenu zonke ngiyayithanda ngiyabonga
2: kodwa nkosi yami wey'nqothovu hhayi liyeza usuku lweni ngikuzwile yazi ngikuzwile iy'nqothovu bakithi esezaqa nje lamangito ezingesenandaba akusathi ndiyi noma ngathini izwa nje uma ithi ngafike owathi uzoyithatha ingane ngosuku lokuthi wangasho lutho uthi wathiwa nami ngayithulela ngoba uyazi vele ukuthi kunjalo eyi uyabona nje wayinqothova nginikhohliwe neso hhayi anginikhohliwe.

0: yabo kusebona umunye futhi nalo wesifazana kulula nje ukuthi hayi le ndoda le seliphelile uthando yabo umuntu wesifazana asho leyo nto athi seliphelile uthando kodwa asho leyo nto emva kwa 7 years uzongitshela seliphelile ngoba uyazi ukuthi sekukhona umunye asemtholile aseyitshela ukuthi ungcono kunami uyabo so yizo zonke izinto ezilimazayo leza ezidestroya impilo yasemhlabeni emnandi uyabo yiyo leyo nto ukuthi abantu inhliziyo zabo zingaphandle uyabo umuntu akakwazi ukuhlala thatha iresponsibility yokuthi usemdala usewumama noma usewubaba sekufanele akhulise izingane ahlele impilo yakhe akwazi ukuthi ke manje njobe khula nje useyosithela vele manje sekufanele manje izingane ezilandela ngemuva zithole isifundo sokuthi kufanele iziphile kanjani kufanele kwenzakaleni kuzona yabo manje izingane ithi yakhula ingane sekubhlakahlaka nje umama nobaba basazwani sekuyale yimi ke zefundwa izingane lapho izingane ke seziyasuka ziba nalezi sisidodo ayikho into ebuhlungu ukuthi uthi ukhula ubungamazi ubaba noma noma ungamazi uma oyedwa nje walabazali kukhona ongamazi inhliziyo yakho uyingane iyalimala yabo idalwa yini idalwa futhi ibona abazali labo futhi ngisho ngithi ngamabomu ngoba usuke lo munye wathi akasamfuni omunye lo useyajola kodwa akaboni ukuthi sebeneyingane lezi ingane zizokhula kanjani yabo sisenkingeni sisidodo so ukube khona lo mthetho lo ngushoyo ngaba ayikho ingane engafundisekile ngoba bekuzophoqeleleleka ukuthi masuzule age enza make sure ukuthi usunonkosikazi usunomuzi usuhleli nene nomkakho nene ney'ngane zakho awusavumelekile nje ukuthi uzobonakala wena manje uqala phansi ugijima ushiya kuthiwa kuhlukene ukasha kwacima uyabo leyo kuhlukana nje ingabi khona nje leyo kuhlukana nje ngoba awukwazi ukuthi ungathandana nomuntu kuphela o 10 years sekuyabo suthi usuyahlukana naye uyabo usuyahlukana naye uhlukana kanjani naye andikuze kwaze kwathiwa khona ochithile khona onjani kanjani bekwe yonke leyo nto ngoba egcineni izingane efanele zikhule ikhaya fanele libe khona yabo manje umuntu uyazenzela noma yini noma ingasikhathini manje ke lo poverty lo umpofu lo bobukhona ngeke buze kuphele kalulu makuse nje ngoba budalwa yithina futhi yabo ngezi ndlu eMzansi thanko
1: Izwi loMzansi FM. Izwi loMzansi FM.

ke bengelela sesithandeka bengelela abalaleli time uSipho Maranhile. Wesi sidudwenze umuntu wesifazane uyakwazi ukunothisa umuntu wesilisa onovalo ngengane. Akwazi ukunothisa umuntu wesilisa othandayo iy'ngane zakhe, umuntu wesilisa ongafuni ukulahla iy'ngane zakhe. Ebese lokho kusebenza kube i-disadvantage ngakumuntu wesilisa. Uyazi ukuthi laba abayilahlela iy'ngane ave besaba abantu besifazane ukubathinta. Bese kuthi wena oyinakayo ebese kuba sengathi eyi useyalile. Hhayi ngoba esuke elwa, ukuthi kuba khona leyo into ephatha umuntu wesifazane. Like ngesiZulu ukuthi kushawe bandiwe noma kushawe edonsayo. Okuchaza ukuthi wena obonakalayo ukuthi u-active ekwenzeni le nto oyenzayo. Umsebenzi wonke ubekwa kuwena, i-pressure yonke ibekwa kuwena. Wena uzothola iy'nduku zabo bonke laba abangakwazi ukwenza lokho okwenzayo. And thina bese siba naleyo mentality le nto ethi ngizofonela ubaba wakhe, sizofonela ubaba, kind of yabo situation engqondweni zethu ukuthi ngizofonela ubaba, usawa-receive ama-calls ami, usawa-answer. And that nje alone kugcina kumdaka umuntu wesifazane. The fact that wena usayamukela nje ikholi yakhe, because siphila kwi-society where abantu besilisa bengayingeni nje indaba yengane yakhe ethatha imbewu ayilahla flathele. So if wena unoma wengane esafonelana nawe, kugcina naye umuntu wesifazane lokho kungathi kumenza abe hyper kakhulu emqondweni, akusebenzise to your disadvantage. Kugcina yena umuntu wesilisa kukudida ukuthi hawu ngenza yonke indlela ukuthi ngingafani nabanye abafana, but ngisibona sengathi sengayithosithi. Into natural ifuna umuntu wesilisa ozoba firm, ozoyimela into yakhe, ozothi mina nayo indlela engizokwenza ngayo izinto. Futhi umtshele umuntu wesifazane ukuthi mina nayo indlela engizokwenza ngayo izinto. Uma kukhosta ukuthi zithengelele wena ingane izinto ey'dingayo, khona ubaba ababuzayo ufunani, athi sihlangane esitolo, or ahamba esitolo athenge lezo zinto anike ingane, othi angiyikhiphi imali. Nako lokho nje kuyanelisa uma ukhompera nabanye

0: athi hamba wophuza uzophila. Ngathi ngiyaphila. Uphila ube nani. Namanje ngiphilile bazalwane. Inyawo lami lenyazi uthi ngalithi. Uselela. Namhlangizela uRoma Khadroja lakwamela. Ungathi umoya uyangena la. Awuvale lo moya. Futhi ngicela abantwana bami, bakithi bantwana bami bonke abasebenzi. Ene baganile bana basifazi nebantwana. Mara uyenzeki lutho. Isibonelo sami sempentsheni ngidla nabo. Ayikho nto yenzeka, zazathupeka ekhaya. Nkulunkulu mayibongwe, ngiyabonga.
1: Dumedisa ka lebitso la Jesu Kriste, amen. Ke dumedisa Inglosi mamane Makadosha. Bazalane ke tsewa botse ke tshwere ke flu. Ke tlhakane le prophet ko Deep Sloot habedi ka March le ka April. Ke tlhakana le prophets ka ha e ne o le boima, ke na le matshwini, re no tshwara ke boroko. Nna le papa montle ngwana o mmobane wa lethini a wela ka marametsi a tlhokofala re sa tsebe gore ngwana go diegileng gore re tshwara ke boroko papa a feletse ke mošomo re ja sasa ka mo gae mare ka lebaka la re be re tshephile Makadosha e re ya Deep Sloot ka sasa frigisna selo ge re boya Deep Sloot go tla kgolo molekana ke leke electrician ba mmotsegore a tla saine COC re gomane 4000 rand a fridge e tlala mamotlha ke bolela so molekana ka gomane mosomo o thomile maabane o thomile go reka maabane mamotlha o na le 2 days a bereke ke leba Makadosha ore a tswele pele a re tshireletse ka mo gae a tshireletse le dithuni tse dingwe gape kane ke di le dithuni tsa go latselelana ka mo gae ga o berekeng sathane o re shetse ka mo moramare ka lebaka la re re na le Makadosha ba ka sa re dia selo re robala le ena re tsoa le ena ke a leboga
2: amen bazalwane ngizovingelela umprofete mamane ingolosi lakhe mina ngibona uMakadosha la e-TV every Sunday ngiyambukela kusho ukuthi ingena isonto angithi ingena isonto athi sikha amanzi nge-glass ngiyayikha ngaphuza eshinyeza umzimba wami uthi umzimba wami wahlangahlangene ungathi ukuphuma ezinye izinto lakimi zisonde ngizwe ngathi kuphuma izinto la emzimbeni wami uMakadosha makathi ngangena ekhaya kwakho mbukeli ngagulukutela eyi nami ngiza ukuthi ngicinise ugulukutela uMakadosha endlini yami bazalwane mina nomntwanami usesikolweni ecollege wangifonela wathi ma eish angikhona ukuphefumula angikhona next and ngizobhala ama-test ngathi mntwanami ithi ngibona uMakadosha ngamfowunela uMakadosha e-call center ngathi bangithandazise umntwanami waphola wayobhala ngiyabonga Makadosha ngiyabonga nengolosi lakho ngithi ungene lapha ekhaya kami lapha nabantwana bami yazi bayaphuza cela ukuthi abantwana bami bayekele utshwala abantwana bami abasebenzi akunento elungayo mina ngiyakamashonisa wazi mangihola ngiyakamashonisa angazi ukuthi imali yami ithatha yini endlini yami siyathenga lokhu nalokhu kuphela masinyana angazi ukuthi kucedwa yini manje ngithi uNkulunkulu kaMakadosha ngithi angisize ukuthi izinto zami zilunge ngiyabonga bazalwane nengelosi kaMakadosha ngiyabonga
1: thank you.
3: ke do di medisa ke sa thoma ka u di medisa muruduwa ka ma makadocho yo gile ka sebele ke utwa ka utwa lo jagali sa sebele a gotele bana ba ka ba sina mi
4: burudu ba bisha bana lo khulumayo ngengibingele ngulezela ekha makadocho nobaba umamani uyabona bazingakakunethi usuku ungakaboni mina singeza nginetha mina sithema sezinginetha ngaphupha ubaba usobisi ehamba usobi hamba nobaba umamani bababili ubaba umamani afake isikibhe simhlophe ezangemuva udoktor usobi hamba ngaphambili wathi kusahono nje ngathi yehle nyana wathi ubani othi ufuna ikhombo wathi shabalala uthi ufuna ikhombo ngathi hayi wathi 300 ngathi heyi ngenhliziyo anginamali hhayi ngabona impela ngempela ziyanginetha ngaphathwa amehlo namehlo behlala ekhala ungaboni nje sebuva ethulile ephuma iy'ngembezi engihlala ngikhala ngingane encane mani kwathi kuyi-Saturday labafana bami bebholweni hhayi ngatheni ngiphila iglasi lamanzi nangu umamani ekhuleka ngakhuleka naye umamani hhayi uthe makathi amen ngathi amen sabuza sobabili kwasuka mani esuka inkinga esangibambisiswa esangijuta phansi ngalala 2 hours the mangivuka nya niyangibona izinja zami zimangele ngipholile umbongo umamani
5: Haleluya. Haleluya. Ndumeliso zina nila Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Nena nendo dapa no nindi kuri gulugutu. Haibo. Gulugutu. Hey. Hai mina nendo wandina murenje ononi. Zina langa ndi ficha ukiamkela. Ndo wandina murenje ononi uchiko rema gamanda usakandi shabuti. Mara ndari ndichimuvona Prophet Makadoshi ndichimuvona chiri jiani glasi ya mani ndachiya glasi ya mani achiri kari rabhere ndarabhera naye ndaringa dzina la Yesu hezwi zvapangiwa hapa zviyapanga dzina la Yesu ndazivona zvikhopfa namusi ndivatochinda namusi ndivatotakara atitati namusi achitomupira ndiri khayo gulukuteka na jaratani yanga ngauri jaratani yanga tijeni ndachena dziyaita so mara ndikhotodori agulukuteke achene jaratani yanga we haleluya

mdala kuney'nsuku siyabonga siphezi ngomusa nothando ositshengisa lona each and every morning. Your mercies are new each and every day. Father, you love us unconditionally. Siyabonga ngakho konke. Siyabonga Nkulunkulu wethu. Sizithanda uNkosi wena usithanda noma thina sesingasazithandi. Usithande noma abantu sibesidelile, sesidelwe noma abantu bomndeni. Bese wena uyasithanda Nkulunkulu wethu ngoba wena lakho uthandi libanzi lijulile. Akekho olilinganiswa nolakhe la emhlabeni. Siyabonga ke Thixo wethu, siyabonga ngoba wena wedwa uyingangalala, wena wedwa uyinkosi nomsindisi, wena wedwa uyindoda yabafelokazi, wena ungumondli wey'ntandane. Siyabonga ke Nkulunkulu wethu, sibonga ngamazwi ngamandla othe wasipha wona. Siyabonga Baba ngakho konke othe wasinikeza kona. Imisebenzi yethu Baba siyayibonga. Amandla Nkosi othe wasinikeza wona okuvuka ekuseni siye emisebenzini yethu, sihambe siyey'ndaweni zethu la sidayisela khona. Siyabonga, siyabonga Nkulunkulu wethu. Siyakubonga Baba, siyakubonga ngakho konke othe wasipha kona. Abanye Nkulunkulu wethu bazothola

abo uNkulunkulu wethu mayewathatha lama CV yongena ngqonqoza iminyango mayivulekele uNkulunkulu wethu la eyongena khona iminyango mayivulekele la eyongena khona iminyango mayivulekele laba babe rejectile izolo namhlanje uNkulunkulu wethu bazothi siyakwamukela iminyango izozivulekela uNkulunkulu wethu laba abanye bafuna ama contract athize emsebenzi abanye bafuna izikole baba wethu nyazi kwezinye indawo kuyaqala kuyaregistwa maungene nabo makadosha asiyamthumela hambe ayohlinyakazisa hluthule konke okungase kuvimbe abantu bakho endleleni ngelosi kamakadosha siyacela namhlanje ngelosi kababa siyacela namhlanje ukuthi ungene nala sekuthiwa khona kufanele abantu bangene wena siyazi ukuthi uyangena sikubonile wenza imangaliso uNkulunkulu kwethu siyazi ke usazwa yenza namanje nobekade testify izolo namhlanje sengaba omunye ithuba lomunye wonke umuntu yobengqina ethi mina ngiyayibonga lengelo singenzele mina ngiphumile odakeni yangithuntutha manje buka la sengikhona athi uyayithuntutha into engelutho ayihlalise namakhosi siyabonga ke uNkulunkulu siyabonga asiphezi baba ngothando lakho othe wasipha lona asikwazi ukungasho ukuthi siyabonga ngempiliso yethu.